Maungu ya mishu hiye msoro provincial de Maputo muhlayi Juvitangovo. Mrengelo wa tiku Daniel Chapu avikela kutsutsumisiwa kama chinchela eta vukosi ka xiyenge xa van'wamabindzu ni ku endlisiwa ka mintirho ya xiyenge lexi. Daniel Chap a kombisi mavonelo lawa ku fambeni ka nhlengeletano ni varhangeli va Fundação para Competitividade Empresarial Fundec i rhangeliwaka hi Agostinho Vuma. Ku fambeni ka nhlengeletano leyo, murhangeli wa tiko a humelelisi leswaku mfumo wu karhi wu tihita ka ku lavetela tindlela ta ku na byalisa mintirho ya mintengo, ku kokela vaseketeli ni ku va titshomba ta misava ti hlengela ka ku hluvukisa tiko. Hi tlhelo lin'wana, murhangeli wa Fundeka Agostinho Vuma a hlamuxelile leswaku nhlangano lowu wu tumbuluxiwi ni nkongometo wa ku hlengela ka nhluvuko hi ku tirhisa vutivi ka xiyenge xa ta cuma mayelana ni leswi nga kona atikweni. Xifundzankulu Gaza xi ni governador muntshwa kusukela wa muni lweyi a nga Alfeo Constantino Nkuna, a sivaka Margarida Mapanzeni Hlongo a kombeleke kususiwa. Mahungu lawa ma tiyisiwi hi murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Gaza José Tsambe ku fambeni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzeni ka nkama ya huvo leyi yi pasiseke xikombelo xa kususiwa xa Margarida Mapanzeni Hlongo. Nkarhini wa kona murhangeli luya a kombelile ka governador muntshwa ku va a tirhela xifundzankulu Gaza hi nkhinkhi na a xixima minawu ni xitshungu kun'we ni ku hlengela ku va ku hluvukisiwa muganga lowu wa tiko. Ka huvo ya xifundzankulu Gaza, Alfeo Kuna a rhangela Comissão para os Assuntos de Normação e Governação Descentralizada. Muvulavuli wa timhaka a Radio Mozambique Dercio Alfazema a vule leswaku governador muntshwa wa xifundzankulu Gaza a fanela ku tirhisa vutivi ni ntamanga naswona ku va makungu ya xifundzankulu lexiya malandziwa. Alfazema a engetele ku vula leswaku xifundzankulu Gaza xi ni swikarhato swi fanelaka ku hluliwa ku fana ni tindhambi ti vangaka ndlala ti hohlotela minchumu yo tala. Alfazem a vulini leswaku murhangeli luya a fanela ku pfuxeta swiyenge swa ku hambanahambana ku va xifundzankulu Gaza xi hluvuka. Nkosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chap a tsatsiya ku va ku pfuxetiwa ta ku yan'wisa mafi vatsongwana tikweni, na a vhikela leswaku mafi ma hlengela ku va ku pumbeka tinhlayo ta vatsongwana va luzaka na va hali ku velekiwa, ma vhikela nakona ku va ku nga veni mavabyi ya ku pfumala madyela manene, kambe mahlengela ku va vatsongwana va ni makulela manene. Ndzadziwu lowu wu kombisiwi wa wumuni lweyi edorobeni la Maputo ku fambeni ka ntirho wa ku pfula vhiki la Aleitamento Materno hi xiyimo xa matiko ya misava lembe leli li tlangeliwaka ni nhlokomhaka.

nyamuntlha madoropa ya Tete na Nampula ma tahisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na ma kumeka ka mpimo wa 31 graus centigrados, ku landza Beira na Pemba ni 28, Inyambane na Kilimani 27, Maputo na Njhayinjhayi, Vilankulu na Chimoio 25, ku gamesa doropa ra Lixinga li titimela hi 23 graus centigrados.

nyamuntlha madoropa ya Tete na Nampula ma tahisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiku na ma kumeka ka mpimo wa 31 graus centigrados, ku landza Beira na Pemba ni 28, Inhambane na Quelimane 27, Maputo na Njhayinjhayi, Vilankulu na Chimoio 25, ku kamesa doropa ra Lixinga li titimela hi 23 graus centigrados.

0: Gamu mbwam pepo anyimusintangu.
1: Kuri mungwe kava kuzeli vantangu ntseni ka kampu. Wasa tanga beleka ngwana wantanu wati weti. Atunela mbelu wampepo.
0: Kasi yena endla yini.
1: Sati wambe wampepo. Ngwana ngana yena makateni wamchai wampepo. Wasati lui. Haiendla sukombisi swa kubeni ngwana karati ruma sila ya kuhluluka. Makambi manyingi akomba kukarateka.
0: Inti iso. Loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu iku.
1: Isi leso loko mwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuvisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta pfunisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni biwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho leswinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Gingirika maputu vusiwana byi chava mavoko.
4: No, inonganoko wa emisori provincial de Maputo, upangala taka vayakitiko amintirweni ya vona.
3: Gingirika Maputo.

Nyamuntlha madoropa ya Tete na Nampula ma tahisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na ma kumeka ka mpimo wa 31 graus centigrados, ku landza Beira na Pemba ni 28, Inyambane na Kilimani 27, Maputo na Njhayinjhayi, Vilankulu na Chimoio 25, ku kamesa doropa ra Lixinga li titimela hi 23 graus centigrados.

0: Konoko jingi kama mputu usiwana chavo
1: emisor provincial de Maputo emisor provincial de Maputo
0: kuma siku hinga kuone avu jambana byinyingi lomintini lomutindlileni mashapeni ova lomu hi famaka kone u famba na mbilu wetamela unge kumbe jara vanga chika vani tekela hikusa eswi va tekisaka swone masiku lawa ya ku yenjengi kumbe xana vo yenje hi ku namazeta loko vanga nga ku langusisa matihlo wo ti chuka ha swa ku ngu hula eswi va ni langusisaka xiswone kumbe va tatata ni tekela nhloko eswi va ni langusisaka xiswone kumbe va tatata ni tekela yini a hepsi hi swi tivaka hikusa swa chavisa u chavani ku va u yima lomu maparaje lomu tindleleni hi fambaka kone a ku na byala xana ke mpelampela kasi byo u jambana byo lebyi ngopfungopfu kholomu a tiko hinkwabyo misava hinkwayo byi kona u va ku heyi a ku za va ku tela hi le kaya swi komba mhaka va zange he ku va va ku hlahluva va zanga he ku va va ku nun'wanun'wa va ku vona swa ku ya swa chuka swa dumbisa lahaya hikusa amuyivi a nga ti a tata zama a ku yiva lexi xi ngeke kona a tana a swi tiva swa ku laha ka ku kazi ku ni xa ku kazi swi fana ni muhloti wa matandza a gama a jika n'wambangu na byi nga swi vonanga swa ku lahaya a swi ciwana swi kona xana ke hi yenca yini hi ni nga xitshungu mapholisa ma fanele ku va ma yenca yini a ku va byo yivi lebyi byi hela hi twa ha ku nyingi va ku he hi vo vana vezu lava va yivelaka hambiloko yi ri n'wanezu kambe muyivi a ku va hi byi helisa byo yivi bya vana vezu hi le yenca yini a ku na mintizo swi teka a ku va hi helisa yo mhaka leyo kova ku nghena mintizo ku va ni byo yivi byi hela hi li hikusa hana ku vitisa leswo kasi swi yenca ha yini a ku va ku za ku va ni vuyivi lebyi hi ta buya hi ta lundzisa mabulu tidyisa tinkunga hikusa a mhaka leyi ya vuyivi yi na kanyingi a huma hi le ntizweni a yo ndzun kambe a buyini a pfumala ni nkwama a huma na ha talile ko ku xiwapa loko

0: DAD, polisa komunitari, TRM, ni vana va hina hi vona hi hanyaka na vo hi nga yo vatswala. Kuveni hi tshama hansi hi khanela kumbe xana tihosi ti kuma siku ti hi hlanganisa ni vanhu lava kuveni reunion hi khuluma xilo xin'we xa ku loko n'wana wa mina a kumiwa ni nga humesi mali ntlhanu ya mu humesa jele a vuya laha. Hi ku loko a vuya laha a vuya tata tibuma ku i va ni yence yini hi ku bya ni buyile. A ku ve ni xikhatiso xa ku n'wana loko a ya jela a swi twa swa ku xa vavisa. Khani mango vapfayeli vona.
1: Mpela hi tlangelile mama.
0: Mama.
1: Ahe. Ya, masiku ntshaku laha hi twe mhaka yin'wanyana. Jaha lento ri na ku chuka ke. Ndzo byela mamana wa kona ndzi ku ya leswi ni fambaka jele leswi a ku huma ni humaka ni tata ku heta na manje byi humile leswi byi humeke a byi yele mpela etutuma muti a dyondze nchumu hoyohoyo
2: vovo menelo
1: o vovo byi xile
2: a tutumele muti a sala yena
1: hawu
2: Então, anga tipi swa ku a hansi swinene. Anga switu swa ku a hansi swinene, anga tikumi swa ku anga hi wanchumu.
1: Oh, hi wanchumu mani.
2: Ya, swa kazata, ya mabayi mambanyana manga ni mapolisa komunitari swa yantshi. Ni a hina ne polisa komunitari. Swa hi kazatela. Swa ku tupurke, ku swi khayeli be a munhu a tiza ku sukela. A khasa munhu a kha ku dlaya ni swilo swa wena porque yena a tenka lunghisa vutomi bya ki byi vonaka bya ka kwanga mina ni nga va ni ngo titizela hi kombela ku va xikhatiseli lexikulu ile lexikulu ka ku ni leswi va ta switisa swa ku leswi va hi endlelaka hi swinene mai leswi swi hi nyenyentsaka a swi lexikulu va xitirhisana leswi hi kazataka leswaku va a munhu yi loyi a famba na mukahle a jika bua namuka Então, a tapa aí entra, só lhe chapa aí entra cá, porque se quer ter se chitongo levam. Então, como ela ouva, quando se quer ter se escolo, a gente sai por na rua, a gente quer ter se vão, ela só cova a gente se só cova só aí entra lá, aí se nem, na é tá mal lembre de Google, nem a gama, nem Google, aquele se nem a Google, nem a manta, a mona bata não se sela só anga praia, na longo só tem joia.
1: Oh, apse mukile mwana bidda mbangwa. Rishile. Rishile.
3: Libomo dzaka kwakuyisa.
1: Oh, gefana, rishile.
3: Aka mashakile.
1: Ye.
3: Ai, makobheka na ya nkoka swinene. Nga swikota leswi.
1: Nga swikota.
3: Leswi nga swikota leswi kona intwanano.
1: Ya.
3: Swo swi vana a vana ntwanano loyi nga beka wona. Mm. Wo tenta masente mani mani a hi ndwana. So swi vo mbona munhu a ku gwachisa va mujuku va mudavisa. Loko ri ku ya twana ni nga swi tlhula hi swa swinchumu. No vona va a va rhangeli va hina. Ku ni nga maphorisi ni matribunali. Loko va khoma munhu hi ku yiva ku dlaya bya va veka ka dasendlati a jela ku dya loko a huma a tlhela ku haha swa nchumu leswi a tanta a kuma swakudya leswi a ta endla xoxo swimbenyani futhi a vanhu lavaya a va rhumeliwe maxamba va ya jima mani ya sali a nyikiwa xigwewe xirani a ni malelo ya ka a ni ku tizeni a dyondzela mpunga dyondzela swakudya leswi va nga endla swa mapulukeni ande swoswa ha vo rhumariwa va nyikiwa cani va nyikiwa matandza hinkwaswo fela loko a huma la jari hi le kaya vona yeti wa ku ha loko ni ta huma mamani ta ku dlaya a ti ku nyoxisa ka jela na ti nchumu ja loko yale ku va cinca minawu nyana leyi a swi ta yantswa ne na uvanhu hi twanana hi rhandzwana loko va tekela mina a ti ku vava ntshukani swa ku i mina va ni tekelaka
1: hi swona

0: nami na loko va tekela ntshukani ku e i ntshukani va mi tekelaka mina va ni tekelaka se swi nga hluti a va yivi vatsongo hi ne vanyingi leswi loko va ta ku nghela ka kwaku wa vizini vo mulavita va ri e hi nga tshuka hi dyawa na hina nga dyawa na hina va tshuka ku mi pfunisa leswaku vona va va nga yiti a wu gevenga ka ka yena ya ku jeka ntwana twanana a wu bui ntwana kha ni mambuli vo
1: hi tlangelile gevana
0: chao chao
1: inkomu ya hi suka na tatana gevane ku safa a hi byela leswaku hi hakho a mhaka leyi ya ku va a muyivi loko a yivile wu mu teka wa mu veka jele a tirha ku dawusani fexawu a yi fanele ku va yenjhinga swi fana na ku va kunene a ya ku tirheni a ta tiva leswaku a ku tirha swa kazata matshan'wini ya ku va da a nyikiwa va munghana
2: ni masocha ya kona vokhelehi lava va malandza ya kona
3: vaponzamavhingelatiko
2: va tshenga ni kutala mavhingelatiko kweni mhaka to mu tshamisela vana mu ta tshama mu yi tiva van'wanyani va kona va xandza maphoyisa papaya va ku maphoyisa ni wenaa a masocha ni wenaa

0: Ibyo n'isuka mana nzi kangwana vakacha ninaka navela kuva henga yamukela mbanyana mungisete hite vabitsintsene hoyo hoyo bishile
1: bishile ni bombo
0: bishile atana yisela na mana
1: hi tlanga ku tamu kom a prisa la hina la lukulu yena maprisa wa xihlaya xi xonge ngopfu loka xihlaya kambe ke yin'wana hi ntiyiso yin'wana hi ntiyiso loko hi ya languta mhaka yo leya maxapa leyi va pakela va ri ndlela ya ku a xapa teka 15 wa vanhu ya la teka 20 wa vanhu loko la wu kholwa a famba swi vona bya yi koka kona maxapa ya wu kongoma hala matola handle ka leswo u nga ligara u ligarela a xikwadra xa wu karhi xa maphoyisa va ku karhi nonte petroli a wu na gasolina moo kati a ministeri yi hava diza ya ku chela ka movha a vanhu va za va dlayiwa hi vanhu hi mhaka ku maphoyisa ma kona a va na a phala a gazini la ku fambisa movha se mhaka leyi a maphoyisa impela ma lwa no yini kambe ma tsandzeka na wona a ma se u tivativa bebe ntirho wa wona maphoyisa loko nikiwa maligarela nikiwa tsutsuma va fika hi ku hatlisa vanhu va nga sentsa xitiragu a maphorisa wa maligarela a ma na nkama ku movha wana petrole a va ligarele movha lowu nga handi tsutsumo ya ndhawini ya wo karhi ku ni mhaka wo karhi va tsutsuma va sokorela ndhawu leyi manje a va swi yinci maphorisa ya hina hi swo khulu va vixonge ngopfu a khulumaka kambe hi swona swi yencelaka a va cinci maphorisa
0: hi swona hi swona tata hi tlangelile hi lamela ku va hi xixima a nkama swona
1: Fernando Govani ka maxateni
0: hi swona ke va mama na Carmine hi navela ku va hi ndlela ya ku katsakanya kumbe ku ni nhlayo leyi a va yingiseti vezu loko va vilela ku va va nga kuma nseketelo wa maphorisa ya ku sentimente masiku vambenya a va swi tivi leswaku maphorisa hi fanele ku va hi ma kuma kwini loko hi humeleriwa hi timhaka kumbe hi nga va yi li kona nhlayo leyi va nga fanelaka ku va va hi fonela leswaku maphorisa ma boheka ku tsutsuma
2: khani mambu ni mbala swa ku ina a mabayilo hinkwawo ku ni mapostu o ku ni maxikwadra manxi ku ni tinumere ta vakomandanti manxi lani ni ta siya a numere ya sala de operations ya comando provincial hinkwayo yi respondelaku hinkwayo ma jurisdição ya provincia la ka Maputo a nga 87 64 51 96 4 87 64 51 96 4 A número lê e número é a sala de operações e a comando provincial da PRM Maputo e responderá em quaio a província da Camaputo número lê e a sala. Nimbala choco in a louco com melela ao gevengue ma poisa ma coma a ma bandido. Aí na ma poisa e va soltarago e a ma poisa a vana direito né a vana devela com va coma a ma bandido va gama va soltara. Antilo aí na ilo a coi coma a ma culpados e gama va encaminhara. Ina hi swi koti a hi na yona autonomia leyi ya ku hi khoma a makulupadi xigama hi va hi gama hi mu tshika a swi tshami a hi kombela ku xitshungu xi entendela parti lelo a ntirho wa maphoyisi ku va khoma makulupadi hi gama hi va yinkaminyala a maxitansi ya ximambenyana entawu a swi tshami claro ni mba leswaku ina swa humelela vhela leswaku ina a maxapa phakati ka maxapa ku ni vanhu va vanyingi ya swi vona tanto ki a swi kota ku hi nyimisa movha hi sensibilizara vamotorista kambe ya sensibilizara a mapasajero maxi ka parti lelo ya kombela a lava wu khwela mimovha loko va vona swaku movha lowu u talile vonavo va rhanga va ku nada mina ni nga ta khwela ni ta nyimela xapa limbenyana hi ku movha lowu u talile
0: hi swo leti hi nga ku tiyaka xigava ximbenyana xa vuphorisa bya vuvoni bya xitarata mama lomu a switichini ku ni i swidyamba tatana hi va yivinyana hi wini ntizi vupholisa byi wu tamelaka ku va ku hela ku sa va khala hi nga kanela hi le mahlamutseni hi kanela lomu ku nga ni ntalo wa vanhu ku ni lavaya va ku xwapa va tlumula matelefoni eswipachini maphakithini va teka michumu ya vanhu hi wini ntizi vupholisa byi wu tamelaka
2: khani mambu ni mbala swaku ina swa humelela fela leswaku ina a mapa

0: Xini ku ni lava a va ku famba va yivetela matilifoni maxeni na vu ya kumeka a timbangu letiyani a maparaxini a lava khuli a maparaxi pre hi kota ku yini pre hi kota ku hi kontrolara a situation leyi ebisi ni khanela ku ni ku ina a xivesi hi na maphoyisa podili laya ma xi nga n'wi voni swa ku munhu loyi a yiveliwile a vanhu vambenyani a va gama va tsutsuma va ya meterakexa vo gama va swi tshika entawunompodi va desistile a va suki kwalaya va ya posto o setori la kusuhani va mbala swaku mina ni veliwi a telefoni a paraja a xivesi nambe maphoyisa ma kwalaya podi va tshunela a phoyisa li nga li kumekaku laya kusuhani u ku ni veliwi a telefoni entawu hina maphoyisa hi ta swi kota ku hi swi landzisela pre hi kota ku hi xi klarisela swa humelela mavhexi ya ku vanhu va yiveliwa matelefoni ya xitalatwini maxi ya swi kota ku hi xi klarisela hi khoma vanhu hi tlhela hi ri kupelala matelefoni maxi ya kombela ku va nga tshiki ku va hi gwela hina maphoyisa swa ku ina hi yiveliwile va ku a i mhaka u nga ta humelela nchumu nada a va hi gweli
1: hi nkatsakanyo ntsatsi yo nga wu siyela ka xitshungu xa xifundzankulu Maputo ntsatsi wa ku boha evuphoyiseni hi meneti yin'we ntsena nkatsakanyo ntsini leswi nga va siyela ka va xifundzankulu Maputo xitshungu xa xifundzankulu Maputo
0: ni kombela ku ina a xitshungu xa provhinsi la ka Maputo a xi nga desistile xi nga godoli a xi tshineleli na maphoyisa kwalikerikoisa ni siyile numero lani ya sala d'operation ya ku mandu provincial para kwalikerikoisa va hi ligarela para kwalikerikoisa hi veli kona a loko va vona a vanhu na va fambafamba a mazona va ku a va tiviwi a va hi ligareli na maphoyisa loko va vona muchumu ya ku a yi tsakisi a bayilo va nga godoli a va hi ligareli nambe loko a vona n'wana swa ku phen'wana lweyi a ka timbangi a ni comportament ya ku a yinene a va hi tshuneleli a va hi ligareli va hi gwela pela hi kota ku yini pela hi kota ku hinkwelo hi famba a ndhawu ya yin'we pela hi kota ku hi kombatela a criminal dad a ka provhinsi la ka Maputo
1: inkomo hi tlangelile ka mazito ya mamana Carmine Late munyikeri wa madzungu la a hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo
2: rito ra muyingiseti
3: kanongonoko
4: jingika ka Maputo
5: musiwana chava
6: Radio Msambika Maputo
1: 9 horas a Moçambique, hi zamba madzungula ya xifundzankulu Maputo hi n'wi hlungela vuyingiseti lebyinene.

0: fambeni ka nhlengeletano ya ku lelelana ni lavantshwa va hlawuliweke ku va va ya kumeka ka magovela makulu doropeni ra Pemba a xifundzankulu Cabo Delgado. Ku vuleriwa hi nhlengeletano yi katsaka lavantshwa va xifundzankulu hinkwaswo swa tiko na yi nga ta landziwaka ka masiku ya 11 na 12 ka Agosto a tsutsumaka. Enkarini wa kona hi twile marito ya murhangeli wa lavantshwa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Justin Neves lweyi a rungulaka ku va va tilulamiselile hi tindlela tinene a ku va va ya hlengela hi vutlhari va nga na byona ka majaha ni tintombi tin'wana leti va nga ta kumanaka na tona ka nhlengeletano leyikulu yi nga ta endleliwaka edorobeni ra Pemba a xifundzankulu Cabo Delgado.
1: Ina lawa eva mahungu ya longkama hi Misori Provincial di Maputo ma hlayiweke hi Stele Yumanyisa yingiseta man'wani eminkameni ya ntoloveto.

kunene nambi loko unga chiko ku antima lo nga nawo a wu ku nyoxisi kambe yo tshama u swi tiva leswaku a ka ntima lowu ni nga ku wone va kone va ku loko ni nghena ndlwini hinkwavo va ta ni ku vangama tlhaveka sitereka loko ni nghenile hikolwa ka ntima lowu ni nga na

kuganya munka ila wala ina wakulawoli sabana papa inzo mchamsela nchumwa halawala dengi helile halawala dengi helile Kuni kyangani lobu nga kyangani wa shuru eva mama Havo yeme yeme Vanga kyangene ya pula nkanisi Loku nziko na papa inzu wa zili loku na wakari wa ula ula Ati mhabali Talo wola Degi helile

0: 13:54 dza Mosambiki lexi xi yenge xa vuzhazu xa mintixu ya emissora provincial de Maputo a Radio Mosambiki xi ninghenaka a Mfukeni na muyingiseti wa ku zhandzeka Kulonkama yi tlhanganaka ni swikaxatu swingaliswingani mayelano ni ku ku tlhasisela mintixu yexu ya ta vuhaxi kambe tinhlaswi teswo ta tekhnika ti yenca hinkwaswo a nkongometweni wa ku va mintixu yexu kutani mi kota ku va Mfukeni hi ndlela yinene ku nga li khale. Treze horas um minuto. O Caju longoloca na emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, a Mfukena 102.3 MHz com a frequência modulada, nem 1.008 kHz com a onda média. E mintijo leye mingana wene masiku ni mingama hinkwayo kukupangalata hindlela kukuhlasela madzungula switiviso ni swin'wana leswi hikwalaka swone u hi kumekaka kusuhi swinene na wene muyingiseti wa ku zhandzeka. Nkama wo landzelaka hi wa ku va hi ku chasisela nongoloko i nhlikani muyingiseti na hi ku navelela vuyingiseti byinene.
1: I nhlikani Maputo. Nongonoko wa ta madzungulo ya siku a xifundzhankulu Maputo.
2: Enhlikani murhangelo bandla ra Frelimo tsotsi ya swirho swo bandla leri leswaku swi tirhela amigangeni ku va swi kota ku hlamula swivilelo swa xitshungu. Namuntlha ku kuma nhlengeletano yikulu ya ndzawulo leyi hanyelaka ta valwi va nyimpi yi ya ku khulula tiko hi xiyimo xa tiko ra hina. Wo sungula nongoloko enhlikani Maputo wa namuntlha siku ra 7 August 2026 mina Alberto Paulo kun'we na Thomas Buruma. Uyingise byinene.

0: Oyo yi komba ku yehla mnanhla yuya vatsongwana va khumuwa ka mavabyi ya kusukela ka ndlala hi xiyimo xa tiko ra hina ngopfungopfu xifundza nkulu Maputo mahungula mapaluxiweke namuntlha ya doropeni ra ka Matsolo a nkatsakanyiwuta na Veronica Sidumo.
1: Lana xifundzankulu Maputo yi komba ku yantswa mhaka ya ku pfumaleka ka madyela manene ka vatsongwana va xifundzankulu lexi. Murhangeli wa xiyenge xa ta vudaya xifundzankulu Maputo a vula leswaku nhambi leswi ka ha vonekaka timhaka ti nga letingana xifundzeni xa Bowani, xiyenge lexi xi karhi xi landza mintirho ya ku hambanahambana enkongometeni na ku va ku cinciwa matshamela lawa. Ka mintirho yi landziwaka ku patsiwa ni ya ku tsatsiya xitshungu ka swibedhlela swa ku hambanahambana a ku va xi landza tindlela ta madyela manene. Daniel Chemani a vule marito lawa wa ntlhanu lweyi ka Matsolo ndzeni ka vhiki la ku tsatsiya vamamana a ku va yan'wisa matsongwana hi mafi ya mavele ntsena ndzeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku velekiwa.
2: Estamos numa situação controlada, ainda queremos introduzir estratégias de provisão de micronutrientes. Já começamos agora em Maracuene e Manhissa, mas esperamos expandir para toda a província, que é para alcançarmos melhores resultados.
1: Ndzeni ka vhiki la ku tsatsiya vamamana a ku va yan'wisa vatsongwana hi mafi ntsena. Nkosikazi ya murhangeli wa xifundzankulu Maputo wa Linda Tool hi wa ntlhanu lweyi a nyikele swiambalo ni swilo swa ku hambanahambana ka ntlhanu wa swihlangi swa ku sungula swi velekiweke a xibedhlela xa Matola hi nkameni wa kona. Olinda Tool a tsatsiye vamamana a ku va handle ka ku yan'wisa vatsongwana va vona hi mafi ntsena hi xipimo xa ntlhanu wa tin'hweti na yin'we va landza swileleto swa vadokodela. Engungometweni.

0: tirhisa.
1: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
2: Wa vo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela.
2: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
5: Emissor Provincial de Maputo.
6: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Centre na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba. Kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

wa hina hikuva hi kombisa mahanyelo manene ya wansati, matimba, vunhena, ku tihita ni ku tinyiketela kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana kusukela endyangwini, ntirhweni, kerekeni, bazara, masin'wini ni ka tindhawu tin'wani a kumekaka ka tona. Tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka, ka nongonoko u hundzeke hi kombisile ndhoka Dokisani hi veke 9 vamamani va xifundza xa Bohwani hi ta maondlela ni madyondzisela ya vana. Nyamuntlha hi suka Bohwani hi kongoma xifundzeni xa ka N'wamba lomu hi nga ta bula hi ta mahanyela endyangwini. Kambe tanihi xihena ka nongonoko wa hina hi ta losela hi vunanga lava Kapadesh loko va kuma ma leswi u ngo yo ge u ta hanyisa ku yini.

0: Hakunene mama leswi ungo yoge uta hangisa ku yini u tshameke hi mavoko vunanga lava ka pa dash loko va bandleve mamani akwa vanga tshami hi mavoko kambe va fanele ku endla xokari leswaku va tipfuna ni ku seketela mindyangu ya vona kama siku lawa henga ka wona wasati wa rambiwa ku va hloma mintamu leswaku a kota ku fambisa mahanyela yakwe kusukela andyangwini ni ku va a hlengela ku hluvukiseni ka tiko. Hi 31 ka Judlu a hundzeke, ku tlangeliwe siku la wansati hi xiyimo xa matiko ya Afrika a nga mudlheri panafrikana. Ndzeni ka nhlokomhaka yi ngo, mintirho ya wansati a ku basiseni loku tiyeke ka xitshungu a ku yantswiseni ka mahanyela. Muyingiseti wa ku rhandzeka nhlokomhaka leyi yi hi susumeta akuva hi vuyisa mabulo hi veke nawu na mamana Adele Josia exifundzeni xa ka N'wamba na a hi tshandzela leswi a swi endlaka akuva a kota ku tipfuna ni ku seketela ndyangu wakwe. Hi ku landza hi ta yingisa mabulo ma fambisiweke hi mutirhikulori David Ntimana. A hi muyingiseni.
1: Hi lava tilaka nkwati leta ku va hi bula ni vahanyetiko va muganga lowu lava loko rixa a jambu rin'wana na rin'wana va lavetelaka hinkwa tindlela ta ku va va wundla a mindyangu ya ya vona hi mabindzu ya ku hambanahambana. Na swi ri xitano ka nkarhi lowu hi ta va hi rhamba mamana wun'we loyi a nga ta tlhelaka vito a bisi hikusa hi mi kuma kola a xavisa a makofu maripoli ni swin'wana hi ku endla ka swona hi navela ku va hi tiva lexi
2: Adele Josia
1: mamana Adele ya ku vona ulani u le ku xavisini hi vona makofu lana na hi tivaka leswaku ka N'wamba a ku salanga ndzhaku ka ku va ku dumeliwa hi mati ku fambeni ka tindhambi leti vonekeke kona axifundzankulu Maputo ku ve ni tindhawu leti swi tikiseke ngopfu kolomo ka N'wamba. U nga va u tshama ka mungaka wako
2: Matadoro.
1: Matadoro a ve yin'we ka miganga leyi xanisiweke ngopfu hi ndhambi. Ka n'wina swi endlise kwini?
2: Ka hina ku vangana ka pilimenji ka mina ku zanga ku tala maxivo ko lava va nga taleliwi va vajudarile vo lava nga taleliwa va va susa va tshama xikolo va gama va susa hi xikolo va kombe matirhi
1: a nkarhini wa kona a mahanyela a moyini nkarhi lowu wa ndhambi a swi na byala swi tika a muyinisa kwini
2: a swi nga na byala
1: swi nga na byala masin'wini tanihileswi vonaka laha u ni bindzu ra masimu u tibindzulela masin'wini ka wena kumbe wokwefa
2: emasin'wini
1: ka wena nkarhi wa ndhambi a swi tshamise ku yini emasin'wini
2: a ku nga na kumu hi kuma ku tale hi mati
1: swo mara nkarhi na kona mi nga va mi lahlekeliwe hi mibyalo yinyingi a mi zanga ku va mi ngheneliwa hi nyele ndlala
2: mibyalo hinkwayo yi lahlekile kumbe maxamba sembra ku tale mati
1: swo.

0: hlayiseni ka malama nga khaluta ho tentara wo tlhela hi ndzhaku lavetela ku sungunisa ku byala
1: hi swona. Hi nga ni byela a bindzu leri u nga na rona laha ra swi kota ku va ri pfuna muti ndyangu ku hanyisa muti
0: hambi swi nga hanyisi pa maji helimenji mina swo leswi swi ni hanyisa loko swi nga koti ku swi hlanganisa hinkwaswo maxi a ni na ximbenyana xa pala ni nga yenca xona.
1: Handleni ka ku va u byala ni ku va u xavisa makofu hi ri rin'wana a bindzu u ti pfunaka hi rona
0: a ni na limbenyana.
1: Emasin'wini ho byala makofu ntsena
0: nada ma byala swimbenyana ni swimbenyana seki sweswo no va ni makofu
1: so vamamani van'wana lava tshamaka makaya va nga va ku va ti byela leswaku a va nge swi koti ku va va hanya hi swilo swo fana leswi hi wa hi marito lowo kunene u nga va kucetelaka hi wona ku va va kota va swi twisisa leswaku hi makofu u nga swi kota ku va hanyisa ndyangu.
0: A ni na marito ya ku va kucetela buke mumbenyana mumbenyana a tshama kaya wa xi tiva lexi xi n'wi hanyisaka ntawu mina for example mina ni vonaka swaku a loko ni famba ko masin'wini ni ya rima ni byala makhofu swa ni hanyisa purisini ya ntawu ni loyi a tshamaka kaya wa swi tiva leswaku a hanyisiwa hi yini a kombiniwa ri hanyisiwa hi swo leswi n'wi pfunaka loko a tshamile.
1: A matlekekela ya bindzu ra masimu u ze u ta fika la xidoropanini ku va u kota ku xavisa ma ku na byalela u endlisa kwini?
0: Na na byala no ni gara mo
1: a loko u heta ku xavisa u hakela kumbexana lugara u te fanele u tekela ku hakela mali ya kona
0: wo hakela se n'wini wa movha na yala u chela kombo xi tiva.
1: Se a bindzu leri loko ri nga heli n'wi endlisa kwini?
0: Loko ni nga hela ku na komu loko u nga ha na komu u ta xavisa bangu u ta cukumela loko wa ha ni komu ku ta u ta xavisa u ta va u ta xavisa
1: u cukumeta loko swiendla loko ma vunile makofu kumbe loko se ma hete masiku manyingi kumbe
0: ma oma ma chuka ma yinca yini lani u gamaka na wo swi vona swaku leswi swa ha ndari pura wo xavisa
1: kuri
0: ku hambi pura wo sweka wa ha sweka ni ta wa cukumela.
1: A makofu lawa u ma xavisa ntsena kwala ka n'wamba kumbe ku tindhawu tin'wana leti gwevisaka ka tona?
0: Mina ni xavisa kola seki a va ku gweva va gweva va famba kumbenyana va famba va xavisa for example resani mapheseni ntena va gweva va famba va xavisa majimene se tshama ni ya ni xavisa kola.
1: Va sikanga va fika ka wena va ta gweva?
0: Va ta
1: mara ku gweva va gwevisela masin'wini kumbe va gwevisela kola?
0: Tanto masin'wini tanto kona.
1: Mara maxaviselo ya wena loko u endla u gwevisa ni loko u xavisa laha u vonaka nga kumbexana swa ku yantswela ko hi ku nga ku
0: a wu xavisa swa yantswa maxi a wu nge tshiki ku gwevisa ku ri ni endliwa gweva ka ni ndyangu wa yena tenge na tipfuna
1: so hi ntirho lowu endlaka lowu wa ku xavisa makofu wa swi kota ku va u dyondzisa vatsongwana wa swi kota ku va va dyisa vatsongwana
0: wa swi kota
1: hi swona sweswi hi vona lana ku ri makofu lawa u vulaka leswaku ku xavisa wona loko hi ma vilela kumbexana ku ni van'wana lava ma vilelaka makumela hi wahi ya kona hi ntsengo wo tala
0: for example u fane ni lava ngo gweva sempre va ni numero ya mivoni ligareni va la ku va tsema maxamba ni fuma na wu va tsema loko va lava u ta chela kolo wu va ta chela
1: hi swona. A makofu lawa loko mu byalile mu cambalata kumbe mu byala minkoveni lomu ku tsakameke kun'wana wa tshamela ya ku na byala
0: nada hi byale ka ku na byala hi byala mbangu wa ku ligara motobombo chela kombo xitivele hi rena
1: hi swona loko hi vulavula timhaka ta kombo xitivele.

0: mali ya nxavo ya mabulafeni yi tlakukile. Sweswi n'wi endlisa ku yini? Swa mi na byalela ku va ya mahlweni ku va mi endla ntirho lowu, kumbexana ku kola swi karhataka nyana kona hi ta machambalotela?
1: A swi na byalo ku ri se mahari ya makula ya ha byalo ku ri ke mali ya ku xava a gazola para ku regala hi na yona.
0: Swo se a leswi a ku va mi kota ku va na n'we mi kuma xo karhi ndzhaku ka ku va ku tlakuxiwe a timali ta nxavo wa mapharafeni, mi endlisa ku yini? Mi engesela a mali leyi mi xavisaka hi yona la, kumbe mi pumba a ntsengo lowu a mi xavisa wona masiku ndzhaku hi mali ya ku fana?
1: Ala na ku na ku engesela a nkama lowu sempre nga nkama wa muchumu para hi wona. A muchumu yi kumeka na yi le barata, a va dependeriwi hi swa ku u xave kombo xitivhele hi ku dula kumbe u xave mbewu hi ku dula. Swa fana na Zimbeti loko muchumu yi le barata, yi barata a ku na komu swa ku u byale hi ku dula kumbe u byale hi ku yini.
0: A xicaca leswi swi vonaka laha u xavisa xicaca hi xin'we xin'we kumbe i nyandza leyi u xavisa mali a nyandza ni nyandza sinkwena vete kaxe hi swona. Mamana Dele, kusungula ha ha sungula mabulo ya hina u vule leswaku kunene a muganga lowu u rimaka ka wona lowu byalaka ka wona i muganga lowu u kumekeke na u taleliwile hi mati. A swi na byalanga nkarhi wa kona ku va mi landza ntirho lowu ta vurimi, kambe mutlhela mi sungulisa nkarhi lowu mati ma nga swa. A hi navela ku hi tiva leswaku timbewu tona ke muti kuma kwini, muti kuma muyaveliwa mo xava mu swi endlisa kwini, mi kumisa kwini timbewu?
1: Timbewu xava
0: hinkwato timbewu ta leswi mi swi byalaka mo xava?
1: Hinkwato yo xava.
0: Na mi zanga u kuma nseketelo ndzhaku ka ku va ku humelele a tindhambini?
1: Na nseketelo ve koho swoswo a xike hi hweti yoli kuma vani fejamu ni switsama va hi nyikile.
0: Mi sungulile ku byala?
1: Mina ni se byala ku ke a mbangu ya ku tala ni consider-i ku rima hi mhaka mali ya koho ku ri ke a magazola ma dula. Se mina ni se byala majeni nayo mbewu va ni nyikile.
0: Mara makungu ma kona ya ku va u lulamisa vuhlavi u va u byala timbewu leti u ti amukeleke?
1: Na loko ni kuma mali ni ta byala.
0: Swona inkomo swinene. Hi swona hi khensile mamana. Ku ni marito lama vulaka leswaku wansati wa migingiriko loyi a pfukaka a endla xo karhi ku n'wi mitina ku va a pfunetela ndyangwini hambiloko nuna tirha na yena a endla xo karhi ku n'wi mitina ku va a pfuna ndyangu wa yena. Xileswo hi marito lawa hi khensa mbilu a ku va swi kotile ku hlengela ka mintirho ya radiosafiki.
2: Hinkomu swinene mamana Adele Josias hikwalaho ka marito ya wena yo saseka lawa ma vhusaka wansati a ku va a nga tshami hi mavoko. Va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami, minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondza kusukela endyangwini, ndleleni ni ka tindhawu tin'wani hi kumekaka eka tona. Mukhosi wa ku rhandzeka hi ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha, ka wona hi buleke hi mintirho yi landziwaka hi mamana Adele Josia a ku va a kota ku wundla ndyangu wakwe. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la mimayi loko a ku Viva Mulher.

Ihlele kwezela mixeto khurantseka ka hlikana na monhla la ivulaka inhlikani woyo hoyo wena tipatsaka ni mintiro ya Missouri Provincial di Maputo Radio Mozambique ina shaka isukela kola ka matsolo doropeni ntsinza xifundza nkuru Maputo hi sendi do xikondo 3 ka FM na miloit ka on the media na kona kumeka kusukela a magudio 89.0 ka FM na 90.0 a Ponta de Ouro. Xileswo David Intiman hi yena loyi a loselaka na vulawudi ka nhlikano namuntlha laha hi nga ta vulavulaka hi Imamu Aji. Kasi yena Imamu Aji loyi a velekiwa kwini, maendlelo yakwe a sungurise ku yini ku va a yimbelela ni ku va chaya viola.

Imamu Ajie imundwavele kuaka isiku ra 15 ka December wa 1957 ashfunza nkulu Cabo Delgado. Inwana Ajie's wife Keke na Jubeda Josabi vama kuavu intlanu mune. Maka kuimbelela a isungule a madrasa a xikola islamika na estatal. La asunguleka kona kuva yimbelela kun'we na Abel Latifu Said Resalu Zekuvutom, la va yimbeleleke tingoma ta xisurumana na va kumeke va kukuliwa swinene ka minkhuvo ya ku hambanahambana leyi a va fambafamba ka yona. Handle ka ku va a sungule ku yimbelela a le munhu lweyenene a rhandza ku bela bola. Nkarhini wa kona malembe ndzhaku a ku ni mabola lama endliwa emakaya lawa chiwaka xingufu, a nga mabola lawa a ku patsiwa nkarhi wun'wana u kuma swa ku ku tekiwa minkwama kumbexana masaka swi boyeleliwa swi tandleliwa nkarhi wun'wana tindla hi tinwivo kumbe hi tingoti. Na yena a hundzile ka swona, kambe handleni ka leswo a ve lweyi a swi kote ku va a khandza viola ro rhanga ra xikotela xa Zeti de Oliveira, laha a sunguleke kona ku va a chaya nyana katsongo. Kambe loko makwavo a ta va vuyile hi tropa a nga primu wakwe a ve a va hendzela ka vona laha a yeke ya vona a viola ra xikotela. A ti dlaya hi ku hleka swinene na vula leswaku yena a ni viola ra swinene le kaka yena. Leswi swi endleke leswaku a tala ku tsaka swinene Imamu Ajie a suka ku tsutsuma a kongoma kona laha va fike va munyika viola leri a ringana tingoti ta kona. Kambe swi endle leswaku nkarhi wolowo va nga mi byela leswaku a viola ri kona ri na tingoti a ka ku na mhaka ni ta swi kota ku va ni xava tingoti leti ni lulamisa a viola. Leswi ni tshege leswaku a yi va swimalana swa papa wakwe a xava a tingoti leti ka bava wun'we a tiviwa hileswaku i Spingardaria Texas a nga Signor Marques. Ndzhaku ka leswo a sungule ku va a dyondzela ku yimbelela ni ku chaya laha a laveteleke van'wana lava va se va tiva ku chaya maviola a dyondzela ndzhaku ka n'hweti se a li lweyi a swi tiva na yena ku va chaya ku tlula van'wana ka ntlawo lowuyana a wu rhambile hi Joyto ka December wa 1963 a nghena ka ntlawo wa Frelimo laha yake ya kumeka a Tanzania ni ti wakwe lweyi a li Antigo Combatenti. Hi lembe ra 1964 ndzhaku ka Accord de Lusaka Ntalo Masonjo ma wile Mozambique laha na vona hi mpfuko wolowo va cinciweke va rhumeliwa edorobeni ra ka Maputo.

Provinciano kuimba ka grupu REM mayelano ni milorho leyi mikalaka mi nga fambanga xiswone, kambe hambi swilitani mfanelo ku va mun'wana ni mun'wana ku hine a ti hita ku kota halandza leswi swi xuviwaka hi mbilu yakhe ku kota a humelela ha vuton'wini na a nga vi a vubihi. 13 horas kumbe 15 horas na 36 minutos.

0: pelile mahungu ya majambu ya xifundzankulu Maputo mahlayiwa Veronica Sidumu. Holobye nkati ya ndzawulo hanyelaka ta vahali va yimpi ya ku chonisa tiko a humelerisa nilaveko ku va ku pfuxeteriwa switirho ni tindlela swa ku va ku paluxiwa matimu mayelano ni ntirho wu landziweke a ku va tiko la Mozambiki li kuma nkhululeko. Nyeleti Mondlani a vonisisa leswaku tindlela ti tirhisiwaka ka masiku lawa a ku va ku paluxiwa matimu lawa a ta ha yelani ni masiku hi nga ka wona lana ku nga ni laveko ku va hi xihatla ku tirhisiwa hi nkhinkhi a switilo swa ximanguvana lawa. Tanihi ku vula ka Holobye Nkati wa ndzawulo ya khale ka vahali va yimpi ya ku chonisa tiko matimu ya ku chonisiwa ka tiko la Mozambiki ma fanele ku va ma kumiwa hi vanhu hinkwawo ngopfungopfu lavantshwa. Nyeleti Mondlani a vulavulalani ka Matsolo fambeni ka nhlengeletano ya vuchumi na ntlhanu na mbirhi ya ndzawulo leyi. Bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo wa ntlhanu lweyi ka Matsolo yi hambi nhlengeletano ya ntlhanu na nharhu ya bandla leli. Hi nhlengeletano yi kongomaka ku kamba ta mahanyelo ya xitshungu ka swiyenge swa ku hambanahambana. Primer sekretari wa bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo Carlo Izavala a hlamuxele leswaku leswi swi komba ku tihita ka bandla leli ni ku vindlavindleka ka lona a ku va xitshungu xi ve ni mahanyelo manene.
1: Hanyisa ku yini leswi fungha xitshungu xezu a mafumelo yezu ni leswi fuza xitshungu xi vonaka swa ku swa kaziteka hi laha ni hi kumanaka hikwezu hi vonisana swa ku nisa ku yini hi tlhela hi vonisana lava fambaka a ximoya a swi tiva hikwezu swa ku nkama swofu hi ni makonferensa laha ku nga ni vadelegado va nga sukela amaselula amasirkulu amalokalidade amazona para maya ximoya.
0: Primer sekretari wa bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo Carlo Izavala na vulavula ku fambeni ka nhlengeletano yi landziweke ya bandla la Frelimo yi kongomaka ku kambisisa mayelano ni mahanyelo ya xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana. Prokuradoriya hi xiyimo xa xifundza xa Madutwini xifundzankulu Maputo yi tivisa ku kumeka ka vanhu va kalaka va nga se tiviwa va ungaka vavasati ka vona vanhwanyana a ku va va ya tikweni la Afrika-Dzonga na va va tshembisa mintirho ya mavoko kasi vo va va nghenisela ka mikhuva ya ku biha. Hi entelelo na Steli Manyisa.
2: Mahungu lawa ma duvuxiweke hi Procuradora Chef hi xiyimo xa xifundza xa Matutwini Margarida Pawundi loyi a tshembiseke leswaku a Procuradoria a karhi a

Lihodi, hodi, hi gongondza na hi kombela ku pfuleliwa ku va hi nghena ndangwini waku ku va xikan'we hi dondzisana henhleni ku tinyingi ti khumbaka hine vantshwa hine lavatsongo hoyo hoyo ku nongoloko lavantshwa va ni zwito kola Radio Msambiki emisor provincial di Maputo Tomas Makwakwa ivitu dranga mine ni kumekaka ka vubindzuli malumi Julio Mavota hiene akambisisiki vubindzuli kun'we na zwazana Fatima Vidadi anga lulamisa nongoloko lowu hi ndlela ya xiradio. Impela hi kola hi ta nyuxisana henhleni ku tinhloko mhaka ta lisima ngopfu swinene. Hi fanela ku va hi jatsana swa nga vantshwa hi pfunana ku va hi kula swin'we. Wene u kumaka nongoloko lowu hi khambe bya ku sungula, tiva leswaku hi wa untlhanu mun'wana ni mun'wana loko swi ku dza 6 horas na 10 minutos. E como na cola, emissora provincial de Maputo, e 102.3 FM, ca Macholo, 90.0, ca Ponta de Ouro, 89.0, luku kumeka magude. Luku vem na internet, como a www.rm.co.mz, kumbe 923, ca TMT. Na muntla! Siku jana muntla hikatekile avunanga lebyinji kumi kwihi ivunanga inki ivunanga rakeke lebyi. Okay, namuntlha hi ta khanela hi vutomi bya ku ticha maswikume ndzeni ka maredi socials, vida de aparências, a vutomi lebyi bya ku hemba, a vutomi lebyi bya ku kala byi nga ve byone hi hanyaka ndzeni ka maredi socials. Ku tala ka vantshwa va tirhisaka switirho swa ximanguva lawa kumbe thekinolojias ngopfungopfu maredes sociais na ku humelela ngopfu Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, swo swi nga xixi, LinkedIn, Snapchat ni man'wani. Lani tikweni dyezu ngopfungopfu ku tirhisiwa Facebook, WhatsApp ni Instagram. Ndzeni ka switirho leswi ku fananisiwa ni ku va tiko byin'wana, inge ku va tiko byin'wana phe. A leswi hi hanyaka swone lani misaveni swo hambana ni leswi hi hanyaka swone ndzeni ka switirho leswi. Hayini, hayini leswi swi yenceka hikusa ku tala ka vantshwa, ku tala ka vanhu ngopfungopfu vantshwa va kombekisa vupfhundzi byi nga kule ni vutomi bya vuphe. I ntiyiso. Swa fanekela ku hlaya leswaku ndzeni ka maredi socials lawa ku ni swinyingi swi yencaka ka swa lisima swi hluvukisaka vutomi byezu, kambe namuntlha hi navela ntsena a ku tiva leswaku hayine hi ni vantshwa hi hanya vutomi lebyi bya maparencias. Ka nongoloko lowu hi ta khanela na wena muntshwa ku va u ta hi nyika swileleto swaku leswi wena u nga na swone henhleni ku mhaka leyi. Nakone kambe hi ta zwindzela a mazwito ya malumi Jose Kambuya ku va a hi pfuna ku xone. Ku nga li khale hi ta pfula liqunga nakone u ta siya mavonela yaku hi kola ka mhaka leyi ya nkoka swinene. Hayi ine hi ne vantshwa hi hanya vutomi bya maparencias ndzeni ka maredi socials. A nga ve xini lexi xi yencaka ku va hi langa a ku hanya a vutomi bya maparencias leswi hi hanyaka swone ka tikweni hayi swone ngopfungopfu hi swi kombekisaka ndzeni ka maredi socials. Hayini leswo swi yenceka i a nga ve tini timhaka leti ti nga humelelaka hikwalaho ka swone.

siya mavonela yakho hi ku jumela papela ku hlayo ipaluxaka 86041 1486. 86041 1486. Hi jumeli papela, tswala mensagem hi xiputukezi, hi xichangana, hi xizonga, hi xinghiza kumbe hi xifrancês, ku va hi ta vudyondza kwala ka nongonoko wexu. Na u hlamula xivitiso lexi, hayine hine vantshwa, ku tala ka hine hi langa ku hanya vutomi lebyi bya maparense xindzeni ka marriage sociais.

16 horas na 20 minutos. Nongoloko lava ntshwa va ni zwito ko le miso provincial de Maputo namuntlha. Vukumisiwa ka a hi ne vantshwa siku ni siku hi ne vantshwa. Loko u navela ku siya mavonelo yakho henhleni ku mhaka leyi hi ku hi rhumela papela yentshwa xitanu hi ku hi tsalela ku nhlayo paluxaka 086 041 1486 086 041 1486. Tsala, rhumela papela ku nhlayo leyi na u hlamula xivitiso lexi xi paluxaka leswaku hayine hi ne vantshwa hi langa ku hanya vutomi bya maparensi ndzeni ka maredi sociais. Rhumela tsala bya ku va yi ta vudondzo lani kumbe loko u ni xivitiso xo karhi na u navela ku xi siya ku malume Jose Khambuye yena ta ka vulavulaka na hine henhleni ku mhaka leyi ku nga li khale. Tsala xivitiso xaku, rhumela na u nga dyiva li ku tsala vito malembe. Ku tala ka vanhu va swidzandzisa ya malembe. Vito ni muganga lowu nga ku wone. Hi ta yamukela matswala ya n'wine, hi ta va dondzo, hi ta mu dondzo lulani ka nongonoko lavantshwa va ni zwito wa siku bya namuntlha.

0: wena ka munghano xoxi wena u navelaka ku nghena mfukeni na kona u ta siya mavonela yakho kumbe a nga ve xivitiso kumbe wo lava ku yengesela leswi swi nga hlayiwa hikwalaho ka mhaka leyi ya nkoka swinene loko hi vulavula hi ku veka xivitiso lexi xi paluxaka ha yine hi ne vantshwa hi hanya vutomi lebyi bya ku hemba vida de aparência ndzeni ka maredes sociais a nga ve Facebook a nga ve WhatsApp a nga ve Instagram hi hanya vutomi lebyi bya ku hemba a hi kombekisi leswi hakunene hi nga na xone hi kombekisa swin'wani loko u ni xivitiso loko u ni mavonela hi qungeli ligara 84 32 12 28 7 kumbi 82 31 05 75 1 82 31 05 75 1 xoxi malume Khambuya na yinyimela ku va vayingiseti va hi qungela a navela ku lera a tsalwa lebyi byi paluxaka shalom shalom Radio Moçambique, Radio Jovem. Ali, o jovem vive pela aparência por causa das mulheres. Angatralanga Vito, Nemalembe. Mungwani, atralalishwako Ali, boa tarde, gostei desse programa. Aqui fala Cíntia a partir de Magode. Incomuxinene, Cíntia. Yamkeli xivitiso xin'wanyani xa malume wezu a vulavulaka kusukela Matola Gar yene Manuel hi ta vudondza a tsalwa lebyi ku nga li khali kola ka nongonoko lavantshwa va ni zwito loko na wena u navela ku zumela a tsalwa byaku kumbe papela byaku hi tsaleli 86 41 14 86. Malume Khambuya hi nga hlaya yini hi hleni ku mavonela lawa ya Manuel kusukela Matola Gar.
1: Mina ni vona leswaku anakulori Manuel a vulavula antiyiso. A vulavula ntiyiso ku hina vanhu hi faneleke hi kombisa antiyiso ya hina ka vanhu. Hi nga hembeleni van'wanyana. Hikuva loko hi hembela van'wanyana swi ni a mihandzu yo biha a ku famba ka mukama. Hi faneleke hi vulavula ntiyiso, hi khalela ntiyiso, hi kombisa ntiyiso. Hi hanya antiyiso.
0: Antiyiso.
1: Loko hi hanya ntiyiso, a vutomi la hina tiveni ka ntiyiso. Loko hi mhani leswo, a vanhu va ta hi pfumela hi ntiyiso leyine hi hanyaka ka yona. A ku ri ku ri lwa xaloho a nga vula leswaku leswi swi mahaku vanhu va hanyaka vutomi la ku biha kumbe ka maredes sociais va kombisa minchumu hi mhaka ku rhandza vavasati. Maxi u rhandza vavasati wa ku a nga ku fanele mhaka munhu. Purku a lwe muntshwa tenga a rhandza vavasati loyi a mu fanelaka. Mayelano ni leswi a nga na swona. A tsumuluxa ku ku nsi twa ku rhandza mimovha. A ta hamba a cenaka mimovha kumbe hamba ala timali a cenaka mimovha a ta rhandziwa enkwana ntiyiso wa yena. A kumani nsiku wa ta hambana vanhu. A munhu a hamba a jula a nsati lweyi wa ku wa nivhele ya yena wa wutumila yena wa ku a nga rhandzi mimovha na a nga na bisikileta na a nga na mota a rhandza munhu wo hambe minenge so ito a ta mi kuma munhu wa ku a voni wutumileyo.
0: A ta
1: mba nyingi fanyinge swinene. Si. Manyingi swinene va ku volava a wanuna ntsena. O kumbe volava a wansati ntsena. Leswi n'wanyana hambi u nga na mafatu volava munhu wa ku hanya yini a ntiyiso. A xikhalo xa tiko leli va lava munhu wa ntiyiso. A xikhalo xa tiko xa vanhu va lava a munhu wa ntiyiso ntsena. A va ni swilo. A swilo swi nga na swona na ku lava munhu wa ntiyiso va lava ku hanya ni munhu ntsena.
0: Pimisa leswaku vana vela swilo hi mhaka
1: vona vona swilo hi ku va lava a wu tomilaka va na lona i mbilu ya xinavenave hi perigozo leyo a mbilu ya xinavenave hanya ntiyiso ya wena loko u hanya ntiyiso ya wena u ta hanya vutomi lebyinene.
0: Okay.
1: Loko hanya ntiyiso ya wena loko hanya ntiyiso a munghana wa mina a papa wake a tiza hombe a papa wake ni mali a ni mimovha maxi mintlanga na yena maxi mina ni na mimovha se paraza ni kopitiri na yena tekela mina ncheyini ni jandela na cha nompodi serasi a vanhu a va swi tivi leswaku mina ni ntlanga ni munghana wa ka ni movha maxi mina na movha va ta swi tiva va ta swi vona a vutomi la mina a ni nga ta onheka hi nchumu a ku ri loko ni lava lava vutomi laku mina lava navela nivel ya vutomi la ku mina a ni ka lona swi ta ve swi li complicate ka vutomi la mina se
0: hi ta zindzela muyingiseti ineka malume Khamboya nda veka xivitiso lexi swoswi hayini ifika zwata ngopfu swinene akukombekisa aleswi swi nga antiyiso wa vutomi byisu hayini swika zwata ngopfu swinene mostrara non sa realidade
1: ya asilese aske shakazata akumuno hinda nga kukombekisa vutomi la yena le shima ku munhu anga kombisa automatic line la ntiyiso i ambient le a hanya ka yona
0: i ambient
1: okay lo luka bethe hlaswa kini i vangana lava ni longoloka ku na vona vani maswa ku mina ninga njeni ninga kombikisa automatic line
0: avangana vani mfanekelo ku makale
1: avangana avangana vaku manswa ku u hanya automatic la wene la vona la ntiyiso avangana Como também, por não companhia, vangano, o gajani, a cucuma gandis.
0: Malum Khamboya, ai, me cutaia, mukela, munset, mue, ai, tungeleca, cuncama, lu, hoyo, hoyo.
2: Ao pelen, papai, maguago.
0: E mamananha, nombi, lui.
2: E é, joananha, nombi.
0: Cusquela, chipamanin. Mamananha, nombi. Ui, tu, magana, mutana, dumba. Engaipuna, não é, né? Cumbi, lá, cusia, chuvitis, cumbi, cu, yengetela, cuione.
2: Menor já está sujo, mas nem o comacho já mostrou de logo canela de magata coemba da avança.
0: Genica maridos sociais.
2: Choco acho bom. Acho julie que leixo. Cujaca vanha o domingo da de nene, vai chegar com fumba vaemba. Eu vou também se botar pela animagele.
0: E qual é que coemba?
2: Eu vou lá com coemba.
0: Sei, mas vou nele aqui. Engaixa lixo com vai enchetela lixo. Vai enchetela lixo. Aí, né? Qual é o motivo?
2: Papai, acho que vai entrar desse magamuni. Ah, ninguém se deu com esse caia. Mas só que só na acho bom, só já que vou não uma cachorro nisso deixo. Vanga tinha que ter caminho uma cobia.
0: E como chinene? Oh, a família, mamãe na Joana, minha nome kusukela Xipamanine, in komishinene na wena loko navela ku siya mavonela yakho enhleni ku mhaka leyi hi tungeli 84-32-12-28-7 kumbe 82-31-05-75-1. Malume Khamboya hi ta khomanyana nkama ku va hi ta amukela mwingiseti lweyi hoyo hoyo.
3: Awu pelele.
0: Byi pelile papayi vito na kumeka kwihi ka kona. O sungula papai, ana vela kuva u pumba a volume la xikoma moya xa.
3: Ah, ni pumbile ho.
0: Kani mam xinene, ina ka papai, u itwile maka.
3: Kani mam pa maka kwa ni itwile, ndava va ku lava swa va ku tlanga hi ma red social. Le si si la veta. E tu veni. A una nanso kuma xi. Tingi kuna na u leswa. Loko munhu a endla leswi a nga swi tivi leswi a endlaka swona u mahamu mvumu ya ku kala yi nga tshamisekanga ku ve ni xikatiso ku ri ku ve ni xikatiso hi yini hikuva masiku ndzhaku hi twenyana a ku rhukiwa ka vapresidente va hina hi majoze manjeke a va pfumela kwihi pra yena a khuluma leswiya kona a nghena kwihi ka swona Só o caráter de Renavo, ainda vai por último, mas o que se pula e se o da Pitimada? E de um caracinho, e de uma palavra com Cuna, a Rivalela, subir em Munap, e no Grande Caca, ele só se lava. Mas se o Chuva com Cuba, com a de um caracinho, e eu decaio de bom, mas aí a gente tem um sono desse, do Mugai, na segunda, e na sua posição.
0: Ani kama kuva hita mukela vabidzi va yingiseti lava va navelaka ku siya mavonelo yavo 82-31-05-75-1 Malume Khamboya xikoni lexi unavelaka ku xi siya hi hleni ku mavonela lawa manga siwa la hi nkatsakanyo
1: ndako leswaku a hi tlheleleni ka ntiyiso ya hina loko hi hanya ntiyiso ya hina swi ta mali leswaku hi hanya vutomi lebyinene a hi tiveni ku langa vanghana lava hi fanele ku hanya na vona kumbe hi tlanga na vona hikuva va ta hi mali leswaku hi hanya entiyiso loko hi tlanga ni vanhu va ku a va ni vhele ya hina hi karhi swi vanga na swona va ta hi ma hi navela minchumu ya ku a yi ri ka nivhele ya hina hi mihandzu yaleswo hi ta va hi yentxa yini hi ta va hi nghena ka vutomi la maparensia la vutomi la ku hi rhandza ku ti humelelisa hinkwa hina hi na vanhu na ntiyiso wa kona a hi na swona leswi swi ta bihisa vutomi la hina swi swi bihisa mundzuku la hina porque a swi kata vona vutomi nakana a ka nkamuluwa kumbe ka sikunidziya kumbe ka yimbeledziya na swi ta ku mani leswaku u tshama mingama yinyingi hambi hi ndyangu kungani na wona hi mhaka ku hanya yini a maparense la a ku rhandza ku ti humelelisa a vutomi la ku ti humelelisa hinkwa wana na nchumu ndova peni u hanya ntiyisa wena loko hanya ntiyisa wena a vutomi la wena li ta famba li ta ama mahlweni hi tindlela letinene
0: hi tindlela letinene i ku xinene malume khambu hani nkama ku va hi ta ku yamukela 84 32 12 28 7 kumbe 82 31 05 75 1 mwengi seti mfukeni hoyohoyo
2: au pekene matomaji makwakwa
0: i ku xinene malume wa mine wa masiku ya ku tala mhaka yi vekiwile
2: juli salomo ngwa meka khongoloti
0: i ku xinene malume joyo yena makina
2: maredi sociali mani tomaji engama uzare yi khazi sampimo
0: okay
2: ai mau zare ni kam chungwa yi sima engale ingale kuma tanga hi wona porque ngale se ja para ku tanga hi wona ni chungwa ku tinge yi uzara michungu le hi dzula ka ku leswa ku hi hi michungu le hi dzula ku hi ya cha ya li sima ngale swa mabrinka dare ya ku ruketela vanhu wenta hi sino hebo
0: okay
2: Ya ba ba ku selele ku hi ka vare social manje ha xikoti ku mauzara sana. Ha xikoti ku mauzara.
0: Inkomo xinene malume Julio Salomão Mungwana.
2: Kani ma ba a ku leka ku va ni na wa ku loko munhu a tlisa mpimo munhu a khati siwa mezi.
0: Inkomo xinene.
2: Ba a tlile ku ke loko hi va tshi tshika hi hotela ro vutsa ba ba ni ku ai nta hina ba ga hina ta ntshwa nshumi.
0: Hi ngeta ntshwa nshumi.
2: Eh.
0: Kani mam xinene malume Juli Salomão Mungwana msale kuzula.
2: Kani ma vutiri wa hombe kolano.
0: Inkomo xinene. Hoyo hoyo. Hallo, umfukeni kana ngolo kula vanhu vanyi zvito. Ina ka malume Kambuya. Hi tlasavu gamwini bya nongono ku wezu na kone anavela ku tiva leswaku ku hinkwavu lavantshwa va hingisa ka swoswi unga va dyela yini loko uve u vulavula ni vone vanga ni vutomi ledre drama apparences njeni ka ma redes sociales loko ive vona va ku hingiseta swoswi unga va dyela yini
1: aka vantshwa ni nga vula leswi ku sangula leswaku a hinkwavo vantshwa lava va hanyaka a vutomi la ku ti vonakalisa ku lwa kumbe la ku ti humelelisa ku ni van'wanyani lavantshwa va tirhisaka a ma-redi sociali hi ngele leyinene va tirhisaka a ma-redi sociali para va dyondza va tirhisa ma-redi sociali para va va ni vanghana va tirhisa ma-redi sociali para va cinca a vutlhari lebyi nga na bya ni van'wanyana va ni va ku timbenyana i lisima lebyi nga kona ka ma-redi sociali maxika nkava wun'wanyana futhi ku ni lowu u vonaka ma-redi sociali wa ku fanele ku u kombekisa leswi munhu a nga na swona leswaku para a kuma vutomi lebyi ka a nga na byona i ta hi lani ku nga ni nghozi laha hi lani ku nga ni nghozi laha a ku ra ama a ntlawa lowo wa ku tirhisa ma-redi sociali para a ka vutomi la ku homboloka kumbe la rhandza ku ti humelelisa hi lava va fanele ku venceni va swi tsika a ku hanya hi ku tikombekisa a vutomi la ku tikombekisa enkwani hi ntiyiso wa kona a wu na nchumu u fanele ku hanya ntiyiso ya wena loko u hanya ntiyiso wa wena u ta kuma vanghana va ntiyiso ya wena u ta kuma hambi hi nsati wa ntiyiso ya wena u ta kuma hambi hi mali ya ntiyiso ya wena ni vutomi bya ntiyiso ya wena u ta vona leswaku u ta hanya
0: emikameyinyingihi
1: ntiyiso a ku ra poto phasa manga u sekile loko munhu a ha li muntshwa hambi jove hambi mina kambe na limitshwanyana ni tetela ni kangisa nsati wa mina oku na yena a kangisa nsati wa mina a kangisa nina wa yena nga mina mas a percentage ya ku kanganyisi ya percentage tekeli li litsongo swinene leswaku ni loko swi ta hela swi vona swa ku nade se swi helile ya
0: nkomo swinene mazito ya kuva hi heta nongonoko wezo malume swa fanekela kuva hi hambanisa aku aku hanya hi maparencia ni ku veni vutomiledi bya ku I drago na kone hona vela ku dikombekisa hikusa ku kone ka ku wene uni mimova pe unawo a mimova uni miminti homa kombekisa hi nga hlela leswaku i vida de aparencia leswo u kombekisa leswi wene u nga na xone
1: antiso ya munhu anga fanele ka kombikisa leswi anga na swona hi vulile ku sanguleni la swa ku loko ni ni timpahla ani fanga ni kombikisa timpahla leti nga na tona ni fanele ku ni ambala ampahla nga yona tlhela ni nga gurile munhu ha swona loko ni ni mimova ni fanele ku ni tirhisa mimova ya mina hi ndlela leyinene na ni nga ti bombisi hi swona kumbe ni nga ti kulisi hi swona kumbe ni nga na vutomi la wu bihi ha swona kumbe yalene ha swona hambiloko ni ni timale ni fanele ku ni hanya ni tirhisa timali ta mina leti kumbe ta papayi wa mina hi ndlela leyinene ni nga ri pa a ku gurela van'wanyana lero ni mahaneswo i ntivo ni longisa vutomi la mina namuntlha ni vutomi la mina para mundzuku loko ni hanya ntiyiso leyi
0: inkomu xinene malume José Kambuya ni navela ku lera a matsalwa mabitse byin'we byi lumba Augusto ali boa tarde programa da juventude esse papá tem muita sabedoria parabéns pelo programa mun'wanyani a tsala leswaku boa tarde, Makwakwa. Gostei muito do programa. Continuem assim. Incomo chinene. Na quando a mutsali mavito o quê? A mutsali mavito. Incomo chinene com inquavo lava. Vanga vina hine com nongonoko lava. Chava nizito. Wasiku jana muntla. Kasiku ledri kalutike. Awa untlano luya kalutike. Hiniki a crédito. Ku munyiseti lweyi hi Madalena wa Zoit wa malembe a kumeka ka magudi hikola ka xihlamulo lexi nga xi siya nakone namuntlha hi veka xivitiso xin'wanyani a nga ve xini leswi hine vantshwa hi fanekelaka ku swi yenca ku va hi ta hundza ku va hi ta khaluta a vutomi lebyi bya maparencias ndzeni ka maredi socials hi hlamuli xivitiso lexo na wu tsala papela ku nhlayo leyi 86 041 14 86 86 041 14 86. Hi rumeli tsalo kumbe mensagem ku va u ta nghena ka mphikizano lowu na u lwela credito lebyi hi taka ku zumelaka loko u kota ku hlamula ha hombe a xivitiso lexi malume José Kambuya mazitu lawa ya ku va hi pfala hi wani
1: ana na masipu manyingi ku ni nga vulalani so ku tlangela ku rhambiwa ni ku hi vulavula a timhaka ta lavantshwa lexi nga kombela ku xona lavantshwa hi ku va hanya a vutomi bya vona a vutomi bya vona a va hanya vutomi bya vona loko va hanya vutomi bya vona va ta kuma a vutomi lebyinene hi mari timatsona nga ma vulaka va nga hanyi vutomi bya van'wanyana a va hanya vutomi bya vona para va kuma vutomi lebyinene
0: a va hanyi vutomi bya vone va ta kuma
1: a vutomi lebyinene

0: pelile mahungu ya majambu ya xifundzankulu Maputo mahlayiwa Veronica Sidumu. Holobye nkati ya ndzawulo hanyelaka ta vahali va yimpi ya ku chonisa tiko a humelerisa nilaveko ya ku va ku pfuxeteriwa switirho ni tindlela ta ku va ku paluxiwa matimu mayelano ni ntirho wu landziweke hakuva tiko la Mozambiki li kuma nkhululeko. Nyeleti Mondlani a vonisisa leswaku tindlela ti tirhisiwaka ka masiku lawa hakuva ku paluxiwa matimu lawa a ta ha yelani ni masiku hi nga ka wona lana ku nga ni laveko ya ku va hi xihatla ku tirhisiwa hi nkhinkhi a switirho swa ximanguvana lawa. Tanihi ku vula ka holobye nkati wa ndzawulo ya khale ka vahali va yimpi ya ku chonisa tiko matimu ya ku chonisiwa ka tiko la Mozambiki ma fanele ku va ma kumiwa hi vanhu hinkwawo ngopfungopfu lavantshwa. Nyeleti Mondlani a vulavulalani ka Matsolo fambeni ka nhlengeletano ya vuchumi na ntlhanu na mbirhi ya ndzawulo leyi. Bandlela Frelimo xifundzankulu Maputo wa wuntlhanu lweyi ka Matsolo yi hambi nhlengeletano ya wuntlhanu na nharhu ya bandla leli. Hi nhlengeletano yi kongomaka ku kamba ta mahanyelo ya xitshungu ka swiyenge swa ku hambanahambana. Primer sekretari wa bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo Carlo Izavala a hlamuxele leswaku leswi swi komba ku tihita ka bandla leli ni ku vindlavindleka ka lona a ku va xitshungu xi ve ni mahanyelo manene.
1: Hanyisa ku yini leswi fungha xitshungu xezu a mafumelo yezu ni leswi fuza xitshungu xi vonaka swaku swa kaziteka hi lani hi kumanaka hikwezu hi vonisana swa ku nisa kuyini hi tlhela hi vonisana lava fambaka a ximoya a swi tiva hikwezu swaku nkama xopi wini makonferensa laha ku nga ni vadelegado va nga sukela amaselula amasirkulu amalokalidade amazona para maya ximoya.
0: Primer sekretari wa bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo Carlo Izavala na vulavula ku fambeni ka nhlengeletano yi landziweke ya bandla la Frelimo yi kongomaka ku kambisisa mayelano ni mahanyelo ya xitshungu ka miganga ya ku hambanahambana. Prokuradoriya hi xiyimo xa xifundza xa Madutwini xifundzankulu Maputo yi tivisa ku kumeka ka vanhu va kalaka va nga se tiviwa va ungaka vavasati ka vona vanhwanyana hakuva va ya tikweni la Afrika-Dzonga na va va tshembisa mintirho ya mavoko kasi vo va va nghenisela ka mikhuva ya ku biha hi entelelo.

0: tirata mafambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
2: Hoyo hoyo kana ngono kwa mafambela manene switaratwini. Loko ngoma kukuva hitsunzushana melano ni ma shishimela ya minawu ya mafambela switaratwini. Nongonoko lo ukumeka mavokoni ya Alberto Langa. Namuntlha hi ta tsundzuxana hi mapasadera ni ma-stop ni leswi hi fanelaka ku swi tirhisisa xiswona switirho leswi. Murhambi wa hina a vulini leswaku ka tindhawu leti ku tolovela ku vonaka timhangu. Francisco Sithoy, mapasadera ma vekiwa lomu ku nga ni ma-stop. Lana hi makhambi man'wani loko ma-stop a pfalile leswaku mimovha yi nga ndluli, van'wani vafambisi va mimovha va nyima henhla ka pasadera. Loko ma tshamela ma yingisa xilo leswi, hi endla yini hina hi lavaka ku tlulela xitarata?
3: A lweyi a fambisaka movha a nyima henhla ka pasadera, o phoca nawu wa baliwa ni thikithi buriku a pfale ndlela ya mun'wani mutirhisi wa xitarata. Xitarata to xitirhisiwa hi va movha ni wa ku famba minenge, na ni fambaka hi minenge ni mutirhisi wa xitarata leswiya ni madiretu ya mina laha xitaratwini. Se i purisi luya wa movha wa khatisiwa a baliwa thikithi hi ku ve a pfale ndlela. Se hi khuluma ku hi masemaforo, hi vona tinghozi tinyingi ti humelela kulu muka masemaforo, hikuva nyingi loko a semaforo laha le verde wa yi vona movha ya famba, mara loko se liyaka cordi laranja a nga ha mi voni verde, a le movha yi nyime hikuva yi nyimanga. A gezi leliya li bala swa ku wena motorista baranda ra marsha hi ku gezi la ku tshuka lita layita sweswo. A loko se ku layita lela ku tshuka, na wena mfambi wa minenge a hi ku u nghena xitaratwini ku la ku nyima u confirmara swa ku de facto va nyimile o nawu hi lani u nga ta kota u tlulela xitarata. Leswi hi swi vonaka ke hambi ya hale amarelo a peya ongena wa ta bava yelweyo hi ku tsutsuma, ava va fika va mthutha hi vutomi leluzeke lana. Se hi tsatsiya ngopfu lava ku famba hi minenge a ku ve va ti vonela ngopfu kulu muka masemaforo. Loko i le coro de laranja u nga ngheni xitaratwini, nyimela ku ve li tshuka a gezi u vona swa ku va nyimile va mimovha ke ili kona u nga ta tlulela xitarato.
2: Hikuva kona va ku tihundla
3: vanyingi
2: vayala
3: nghena epurisu loko a zaya ncha leswo a kumiwa yena maphoyisa wa tshama hambi lembe u nga fambisi movha de acordo ka kodi ku destrana. Se leswo swi khatiso swa ku wa swi tiva na yena u ringa njombo a jiveza nga ringi njombo a dlaya munhu hina hi swi lavi leswi mi switaratwini.

0: Hi swoswo, hi vhikela vutomi lava makwenu ni ku va u vhikela ku va u kuma swikhatiso hikwalaho ka ku va u phoqile minawu ya mafambe lamanene. Famba khwatsi, u fika khwatsi, i mixuvo ya Radio Mozambique, emissor provincial de Maputo.
1: Mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vaya kitiko.
3: Bona nombelwa vo clash matsilo ya kalteke xikari ka kampo. Akalta mbelwa ku sungula, akalta mbelwa mbiri, afulamela aya mahlweni, aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntlangu.
4: Ni mongwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo. Wasata nga mbele ka n'wana wa ntlangu wa tiweti, hatulela mbelwa mpepo.
3: Kasi yena endla yini?
4: Sati wa mbelwa mpepo, n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo. Wasati lweyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana karhi a tirhuma sila ya ku hluluka. Makambe manyingi a komba ku karateka.
3: I ntiyiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe u luza mati manyingi. Leswo swi ni mhangu yikulu.
4: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
3: Xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
4: Wa vo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A karhi ya n'wisa n'wana wakwe.
3: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
4: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: zavalata ihlomisela hi nkongometo wa nhlengetano leyi.
1: Na ni kha ni mampfhini ya ku sungula hi ku hi Mlosa, hi ku lowu i nhlangano wa komite ya provincial. Laha ni nga hlangana ni timembe ta komite za provinsi ta Maputo hi vonisana a matshamelo ni mahanyele ya Compartido Frelimo laha a provinsi ta Maputo. Agenda da reunião lese é avaliar a situação política e econômica social da nossa província. A insaguine, leve fungas de sungchezo, a mafumelieso, leve fungas de sungchevo na gachaco, chacazetega, e lá no Kumanaga e coisa, e o onsana, joga saguine. E se levou onsana da fumbaga a Ashmur, a fuma de coisa com camacho, foi uma conferência lá com a nova delegada, vangasuela, a célula, a uma círculo, a uma localidade, a uma zona. Para amanhã Ashmur. Eu corri com isso, a fama Ashmur, e está participando como delegado a nível da nossa província. E Xangalá na coisa, vou ensinar para o Inungisili, a Mafambele, o Ane, Famsaga, o Ane, em Gavanhing, como vai ter delegado. Mas enfim, a Fita, lá no Rico, e preparado para a fama Ashmur. E o partido aqui na Praça de Maputo está em condição e está preparado para avançarmos com o delegado. Fininga, está chegando, e amanhã, amanhã, e uma fumele isso. Uma preocupação é de nos tungos, lá para o Itecaca, para a conferência. Apesar de Maputo, de Itecaca, uma preocupação é de tungos. Ele foi a Naga, foi no segundo ciclo. Ele foi a Naga, foi a Naga, coisa. Lá no Gafagamate, lá no Fatagafitarato, lá no Gafago, amanhã ele é segundo ciclo, tanto ia lá para a Tonga, Majarra, lá vem a Vavassate, nem o peso como os tungos, e a Insacuí no segundo ciclo. E mensagem da Itecaca para Yengesela, Agupuna, Papai Chapo, a segundo ciclo. Za fumo wake inga fumo wake kwa kwezo inga president wa kwezo wa Msambiki
0: kana mambo awe marito ya murangeli wa banki la Ferdinand Malana shifunza kwa Maputo tatana Carlos Zavala ni kengetano li ichiwaka oitava sesa ordinaria ya banki la Ferdinand Malana shifunza kwa Maputo kwa kengetano li kukumeka ava nuvava nyingi wakumeka ka lani ska hlengetano leyi ku patsa chef adjunto wa brigada ra Frelimo Felix Silva kusukela a chumeni Rigoberto Xisano na lelela
2: Rigoberto Xisano ni nhlengeletano yi landziweke namuntlha doropeni la ka Matsolo ya bandla la Frelimo a ku va ku kambiwa ta matshamelo ya xitshungu ka swiyenge swa ku hambanahambana. Procuradoria hi xiyimo xa xifundza xa Madutwini xifundzankulu Maputo yi tivisa ku kumeka ka vanhu va kalaka va nga se tiviwa va ungaka vavasati ka vona vanhwanyana a ku va va ya tikweni la Afrika-Dzonga na va va tshembisa mintirho ya mavoko kasi vo va va nghenisela ka mikhuva ya ku biha. Yentelelo na Steli Manyisa.
3: A xifundzeni xa Matutweni ku ni vanhu lava nga tiviweki va kaka vamamana ni vanhwanyana va va yisa tikweni ra Afrika-Dzonga na va va tshembisa mintirho na ku ve ku ni ku va va sindzisiwa ku famba masangu vanhu volavo ku vuliwa leswaku va londzovota vusweti lebyi vanhu va nga ka byona va tshembisa mintirho ni mahanyela manene Joni swi endla leswaku vanhwanyana lava va pfumela na va pimisa leswaku va ya kuma mintirho na ku ve va kongomisa ka mintirho va yi endlaka hi ku sindzisiwa ngopfungopfu ku famba masangu. Mahungu lawa ma duxiweke hi procuradora chef hi xiyimo xa xifundza xa Matutwini Margarida Paundi lwa tshembiseke leswaku a procuradoria a karhi a tirhisana ni miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu leyi kumekaka kusuhi ni ndzelekano wa Afrika do Sul na Msambiki kukombetana ku va ku biwe ndleve vanhwanyana ni vamamana leswaku va nga pfumeli ku kanganyisiwa va tekiwa va ya Joni na ku tshembisiwa leswaku va ta nyikiwa mintirho.
4: É que as crianças são recrutadas ou aliciadas por forma a dizer-se que trata-se de um trabalho doméstico e chegado na República da África do Sul, vamos perceber que estas crianças não foram submetidas a este trabalho doméstico, mas sim a trabalhos sexuais. Elas deixam de estudar no seu país, deixam de viver com as suas famílias e são submetidas a esses trabalhos forçados na África do Sul. Então, nós temos feito este trabalho junto às comunidades, no sentido de fazer ver que não se pode levar menores ou tirar menores em idades escolares para serem submetidas a trabalhos domésticos na África do Sul, porque nós estamos a cortar aquilo que é o desenvolvimento normal e educacional desta criança.
3: Marito e a Margarida Paundi, e procuradora do Enculo, e Ximcha Chifunza chama Tutuin, Locavula Lamentir, Leva Itameleke, e Congoma Kakuva, e Basso Pisava Mamana, e Vanuanyana, Vacumeca Kamiganga, e Garingani, Lecumeca, a Cusin, Telecano, Nua Mozambique, na África, Zonga, Leshaku, Vanga Pumelu Kanga, e Siwa, Vatekiwa, Johnny, Navatsemisua, Amintiro, Nakuve, Vatekiwa, Sinsiwa, Fama Masangu, and Lenica Kuva Vatira, Leshvanga Tembisua Show.
2: Stelio Manisa ni mahungu mavulavulaka hi ku kumeka ka ntlawa wa vanhu exifundzeni xa Matutwini va wungaka vavasati ka vona vanhwanyana hakuva va ya tikweni la Afrika-Dzonga na va va tshembisa mintirho ya mavoko kasi va ngheniseliwa ka minkhuva ya ku biha. Hi le ka nhlavutelo wa maringo lawa Emissor Provincial de Maputo kusukela edorobeni la ka Matsolo. Lana xifundzankulu Maputo hi komba ku yantswa mhaka ya ku pfumaleka ka madyela manene ka vatsongwana va xifundzankulu lexi. Murhangeli wa xiyenge xa ta vudaya xifundzankulu Maputo a vula leswaku na hambileswi ka ha vonekaka mhaka leya xifundzeni xa Bowani, xiyenge lexi xi karhi xi tihita a ku va ku cinciwa matshamela lawa. I mintirho yi patsaka ni ku tsatsiyaka xitshungu ka swibedhlele swa ku hambanahambana a ku va xi landza tindlela ta madyela manene. Daniel Chamani, a vuli marito lawa wa ntlhanu lweyi ka Matsolo wa meneka ntirho mayelana ni vhiki la ku tsatsiya vamamana a ku va va yan'wisa swihlangi hi mafi ntsena ndzeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku velekiwa.
5: Estamos numa situação controlada, ainda queremos introduzir estratégias de provisão de micronutrientes. Já começamos agora em Maracuã e Manhissa, mas esperamos expandir para toda a província, que é para alcançarmos melhores resultados.
2: Ndzeni ka vhiki la ku tsatsiya vamamana ku va va yan'wisa swihlangi hi mafi ntsena, nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo Linda Tool ko wa ntlhanu lweyi a nyikele nxuval ka ntlhanu wa swihlangi swa ku sungula swi velekiweke exibedhlele xa Matola. Nkameni wa kona Olinda Tool a tsatsiyi vamamana lava a ku va va landza swileleto swa vadokodela va va va nyika mafi manene ka vana va vona enkongometweni ya ku va va va ni makulela manene.
6: Uleite materno te vitaminas te o primeiro leite aquele que sai meio amarelado é aquele leite que tem todas as vitaminas que vai proteger a bebê das diarreias, das doenças.
2: Nkameni wa kona Radio Mozambique a bulile ni vamamana va nga li vangani hi ka vona va yamukeleke swihiwa leswi lava va kombeke ku tsaka va va vula leswaku va ta landza hi ku hetiseka emintsatsiyo ni swileleto va swi kumeke ka nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo.
7: Kinita Araujo ni ku nyoxa soka leswaka yencela swona ni ku ya hi vuxela.
2: A swileleto leswi a nga mi nyika hi tlhelo la ku yan'wisa n'wana mi swi kumile?
7: Ni swi kumile hi tatayo swaleswo.
2: A teyi?
7: A ti prima misabe vanhu.
8: Lina Antonio Makone, primera vaccina da criança.
2: Ka liendzo leli li endliweke lani hinkwaswo swi va nga mi byela swona i ncwini leswi u nga khoma swona?
8: Hi swa ku i pra i nyan'wisa n'wana ku ni leti materno a te sesmesi.
2: Kalta sesmesi?
8: Já pode juntar com outras coisas, tipo o suminho ou papinho.
2: Loko hi nghena ka mintlangu ya ku tiyisa miri, mahungu ma vula leswaku yi famba hi tindlela tinene mintirho ya ku tilulamisela ka vadyondzi lava hlawuliweke ku va va kumeka kusukela 29 ka Agosto ku ya fika 6 ka Setembre ka mintlangu ya ku hambanahambana ya swikola exifundzankulu Inyambani. Hi ta rhamba Annabella Nkumbe ku va entelela marungula lawa.
9: Vatlangi va mitlangu ya majuvana a nga atletismu ni vabeli va basketball swin'we ni football va vula leswaku mintirho ya ku tilulamisela yi famba hi tindlela tinene tanihi ku vula ka mutlhavukanyisi wa majuvana Leah Quetz ni vabeli va basketball swin'we ni va football. Nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xirungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va swikola va hlawuliweke ku va va kombisa xifundzankulu lexi.
10: amintiso ifamba indlela leyinene ikusa ya swikota kuva hi trainer savana mayelano nini ni makonsaun la hinga ka wona ni problema ya ku hinga na ambangu wa ku hi trainer sa avana va hina hi kolaka ka ithelula la ya modal da dua hina nga wa ku tsutsuma ntao a kampo hina yona kambi ya ti ya zama iko ka swo swinga ka swona ku va hi va trainerisa na ya hanyimela ku va nini ku tshembela swa ku masiku lawa mataka va hi dumisa ku va hi ta kuma a ku va ta hi heleketa ka tikampo ta ku fambelana ni modal da dua hina wa atletisho nga wa ku tsutsuma
0: Leswa ku majuwana ani xikalawu nakona ka ma festival byo ku xikolani ku ni maxikalawu
10: makona maxikalawu ni xikalawu xa wu sungula xa wumbirhi ni xa wunharhu a xa wu sungula yi nga xa 11 a 12 yanu xa wubizi 12 13 a xa wubizi i 13 14 a xa wunharhu yi nga 15 ni 16 wa malembe
0: kuni modal dadya ku as vezi va hamba ku kanganyisiya ntanga ka atletismo ngopfungopfu a mhaka leyi kumeka ka atletismo ni football ka n'wina u nga mutlhokanyisi wa atletismo mu kontrolela a ya ntanga para yi nga vini ku danisiwa xifundza xa Nyambani
10: ini ka province ya Yezu hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene a ku pumba ntanga ya vana kambe hakanyingi ya swi vona ka maprovince ya Mambenyana u vona n'wana wa primeru xikalawu a 11 yanu xi wa kona ni 12 yanu xi ya kona i vana vezu lava hi fambaka na vona hini va madzaseji yanu intawu hini ka province ya Maputo a swi kona leswaku swa ku pumba a ntanga n'wana a marito ni nga na wona mi ni ku tlangela vatswali a ku va ni nga hlaya swa ku va hi dumbile ku va va hi nyika vana ku ve ni ni hi tiza na vona hi tshama na vona kusa a swi vevukanga eKwaZulu-Mexico i weti hinkwayo yi nga pura hi tshama ni vana lava kambe vona va swi kotile ku va va hi nyika vana va hi tshemba ku va hi tshama ni vana hi tirhisana na vona a te ku tlhasa siku bya ku hi viajara hi ta tlhela hi buya na vona ente hi ku tlangela ngopfu ka vatswali swa ku va ya mahlweni hikusa na vona vo hi pfuna va ya mahlweni ni ku hi pfuna hi ku hi nyika vana lava hikuva i pura vumundzuku bya vona naswona ni ku khani mambu ku vatswali
11: a vito dzanga i sayidi Suzette Mujovu nini dza seji wa malembe a basketball post a matreino mafamba be
12: ya laita beldomash football
0: a laita matreino mafamba
12: mafamba bom ya mafamba bom mini nda tinyiketa ne pra i conseguira ku ganha a modal da direzo in quadro ya ita skota tsakile e bom ya conversar ya bula ne mchumi swa kunandzika hinkwezu ya xi
2: nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xi rungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwani va swikolo va hlawuliweke ku va va ya kombisa xifundzankulu lexi ka mphikizano wukulu wa bola nga mazoguti sportivo scolari yi famba hi tindlela tinene ni mitlangu yi nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani ku sukela 29 ka agosto yi nga ka yena ku ya fika 6 ka setembro wa taka
13: Himanchela la mingsetilwa ranseka ka igemeta kola hlotelo maringula wa namuntla lana humelelseke leswa kolo dzenkati andza uli hanyela ka tavali va yimpi ya ku chunsa tiku a humelelsani lavekwa kuva ku paliswa matimu mayelana ni mintirho leyi landziweke a kuva tiku li kuma nkhululeko bandlela freli maxifundzisa nkulu Maputo namuntla lana ka matsolo li hambi nhlengeletano ya wuntlhanu na nharhu ya vandla leli ndzeni ka nkongometo wa ku kamba ta mahanyelo ya xitshungu ka swiyenge swa ku hambanahambana lana xifundzankulu Maputo yi komba ku yantswa mhaka ya ku pfumaleka ka madyela manene ka vatsongwana va xifundzankulu lexi. Hi amukela ni ku salisa ka Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nokonoko lowu na Tomas Buruma ka Kavute lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya taka ya Sul Provincial de Maputo wa Radio Mozambique la Belile.
14: Me yingele nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa Sul Provincial de Maputo.
15: Zaitaras na 20 minutos e kumile nhlawutelo wa mahungu e taya mahlweni pangalatana na wena mrandzi wa mwingiseti pangalatana hi vunanga u xavisi ni vupaluxi ku ya fika ku se swinene na 19 horas xikarhi loyi nga ta kumaka a matimu ya siku.
16: Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Mozambique, Emissor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-800. O ta kuma humelelo ka swona.
17: Emissor Provincial de Maputo.
18: Instituto de Línguas kusukela 1979 alavetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputo Avenida Metsoko Torre ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
15: Zoitara 22 minutos. Vunanga bya vayimbereli va tiko la hina byi pangalataka. Feel baby, mina na wena. Ave majambo manene. Wena u ikumaka na u le ntirhweni ka nkarhi lowu ve ntirho wunene ntirho wa ku tsakisa. Tirha hi lirhandzu murhandziwa. Na u nyimela mihandzu leyinene.

lembe la 1992 khale ka murhangeli wa tiko la Mozambique Joaquim Chissano a fungile ntwanano ni khale ka murhangeli wa Renamo Afonso Ndlakama lowu u nga ha kongoma ku va ku laveteliwa tindlela hinkwato ta ku handlisa mabulo ya ku simeka kurhula atikweni la Mozambique. Ku fungiwa ka ntwanano lowu ku ve ni nseketelo wukulu wa khale ka murhangeli wa tiko la Zimbabwe Robert Mugabe ni nyatimale wun'we wa Munghiza Tony Rawlings. Siku la vuntlhanu na mbirhi ka Mhawuri wa 1960 ku huweleliwa nkhululeko wa tiko la Costa do Marfim hi ku rhangeliwa hi Felix Boyingi. Vukolonyi bya France byi sungule a ku khonzisa lomu namuntlha ku vitaniwaka Costa do Marfim ku sunguleni ka 1842 nkameni wa vuhosi bya Mosi. Nambileswo vuphangi byi hetiseke byo humelela ndzhaku ka makume manharhu ya malembe ya ku lwisana xikarhi ka vukolonyi ni vana va tiko. Hi ku hetelela ka nguva ya malembe xidzana 19, mfumo wa Parisi wu vumbe leswi swi nga chiwa Afrika Occidental Francesa a nga nhlangano wa matiko ma nga ha khonzisiwa ampela dyambu ka Afrika. Ku sunguleni nhlangano lowu a wu vumbiwa hi matiko ya Senegal, Mali, Guinea-Conakry na Costa do Marfim, kambe hi ku famba ka minkama ku nghene matiko ya Chad, Burkina Faso na Mauritania. Hi 1964, matiko lawu ma vumbile nhlangano wu nga chiwa União Democrática Africana lowu nga ha ni ntirho wa ku lulamisa vana va matiko ma nga ha khonzisiwa hi França hi ta politika. Nhlangano a wu rhangeliwa hi Felix Boyingi, dokodela tlhelo nyamasimu wa Costa do Marfim. A ve nhlangano lowo u nga rhangela a mintirho yinyingi ya vuhlambureli ka vukolonyi bya France ka matiko ma nga ha wu vumba. Hikwala ka swona France a sindziseke ku nyikela nkhululeko ka matiko ya Afrika wa mpela dyambu hi ku famba ka malembe 1958 ku ya fika 1960. A ve hi ndlela leyo ku nga huweleliwa nchunseko wa Costa do Marfim hi 7 ka Mhawuri wa 1960, Felix Boyingi a langiwa ku va murhangeli wa tiko.

0: kama timu ya siku na muntla hivule vule hiku uwelelu waka nkululeku wa Costa do Marfim maka yuhumeleleke hisiku lavu ntlanu na mbiri kama uru wa 1960. Hitunzuke na kona ni kuva ka siku leli lembe la 1992 khale ka murangeli wa Mosambiki João Queixano a fungile ntwanano ni khale ka murangeli wa Renamo Afonso Ndlakama. Ntwanano lowu nga ha kongoma a ku va ku laveteliwa tindlela ta xihantla ta ku heleketa a kurhula atikweni la Mosambiki. Nongonoko lowu wu tsaliweni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

kunguhata leswi mi nga ta swi endlaka hi ndyangu ni ndyangu wa wena leswaku kasi ni ndyangu hi swihi leswi hi nga ta swi endlaku swi nga ta hi pfunisaka ka siku la hina ka vugamu bya vhiki la hina i namba mabermuda loko wa ku ni tshikeni ni titwisa mpela u tlema muzimba lowu tirheke ka vhiki leli hinkwalo leli kambe pimela swo so.

0: bola no mbelo wa vaklashmat silo ya kalteke xikari ka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimise ntlangu
1: une mungwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Loko swi ku mudluvela loko swi ku sonto 5 horas 10 minutos kola emissora provincial do Maputo ku hlasa mine Paulo Mbarango na Tomás Buruma ni tidzungule lavanga hi ta mili mapapela va dzungule va nga xava hi 10 meticas va posa haleno hi ni ehlantiswa ku dzungule ku fana na vanhu na Adolfo Munar Bule Mashope di Malanga a dzungule swiposa swa ku Maria Josefa Bule ni vasivani vakwe ni vakunyada ni vaprimo ni vaprimo ni maxaka lava mudevaka male lava tikaka kun'we a lava nyoxa kola emisoro provincial

0: bola no mbelo wa vakla shumat silo ya kalte keshkar ka kampu akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimu sentangu
1: kone mungwe kaba kuzeli vantangu ntseni ka kampu wasa tanga mbele kangwana wantanu wati weti atulila mbelo wa mpepo
0: kasi ya naenda yini
1: sati wa mbe wa mpepo ngwana ngana ina makateni wa mchai wa mpepo wasa tilwe ayenda sukombisi swa kuveni ngwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
0: intiso loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: isi leso loko ngwana wa wena ani ntlanu wati weti ni yingwe muya ngwisi makambe manyingi leso swipunisa kuvuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene unga mphuyisela swin'wana handle ka kumnyika mafi ya vele
1: wavo swikomba kuveni wansati lweyi hayendli leswi hinga swivula akare ya ngwisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Instituto de Linguas ku sukela 1979 va lavetela ku tshindzekela ka wena swo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta xinghiza xifurwa ni xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko ririmi ni ntumbuluko wa xixina Nakona ha dyondzisa xifurwa ni xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, Jonza Kahina, Kuvula Vula ni Matiko ya Misava.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-76-25-883. U nga titshechi u ta kuma humelelo ka swona.

ntlulelo wa ku va hi ya hi ya kuma a xiyenge xa mpundzu na hi mi xivelaka vuyingiseti byinene ka swona wa mi rhamba Alberto Langa ku va mi longoloka ni mintirho leyi ku ya bansimbi ya Mianoid nkarhi lowu hi nga ta tsavukana na wena na hi ku xivela leswaku hinkwaswo a swi fambi hi tindlela tinene ta vuyingiseti a hi kumeni a nongonoko wa ta mitlangu ku tisa miri ni mutirhisanikulori Annabella Nkombe vuyingiseti byinene.

0: deve fare, se tai na ele peito aberto. Ele chama, ele está preparando na ele a jogo lese, ele tem que ir lá cá em quatro lese de jogo cá cá para ele tá ativa uma pontos fortes já adversário numa pontos fracos para ele pega uma pontos fracos já adversário lá ele toca uma jula para ele mais explorar para ele tá conseguindo algum bem resultado a lese de jogo cá.
1: Custo de Gunis ainda chama de cavcanhice o Associação Black Bulls. O cavula vula e sorteio. Live cá cantava o Acubena, Tomiki comeu a Ilha dos Comores. Cantando a primeira eliminatória lá taça Nelson Mandela. Logo e uma caminhão que é uma frotaça e engana ticuen laína. Acuva e motivissa e me anzo e comeu a Eca Jornada lá uma comi mambira lá Moçambola 2026. Ferroviário a beira a tibelinta a Associação Desportiva de Vilanculo e uma bola mambira a cuyanguliwa e lingo. A bebê na e não a tuchinchelinta a Associação Desportiva de Pemba e uma bola mambira e a cupumala yangulo. Ferroviário de Maputo a ringani na Baía de Pemba e cupumala magulo. Costa do Sol a tuchinchelinta a ferroviário a nakala e uma bola manara e a cupumala yangulo. Ferroviário da Beira ya mahlweni ku rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni makumambiri ya tipuntu na tinharhu. Aka ndhawu ya vumbirhi kumeka ntlawa wa Associação Black Bulls makumambiri ya tipuntu. Ka ndhawu ya vunharhu ku ni ntlawa wa Costa do Sol ni khumila tipuntu na ntlhanu na tinharhu. Vatlangi va mitlangu ya majuvana anga atletismo ni vabeli va basketball swin'we ni football va vula leswaku mintirho ya ku tilulamisela yi famba hi tindlela tinene tanihi ku vula ka mutlhavukanyisi wa majuvana Leah Quets ni vabeli va basketball swin'we ni va football. Nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xi rungula ku va mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwana va swikolo va hlawuliweke ku va va ya kombisa xifundzankulu lexi.
2: A mintiso yi famba hi ndlela leyinene hikusa ya swi kota ku va hi trainerisa vana mayelano ni makondisano laha hi nga ka wona ni problema ya ku hi nga na ambangu wa ku hi trainerisa a vana va hina hi kwala ka hi tlhelo la ya modal da dua hina nga wa ku tsutsuma ntao a kampo a hina yona kambe ya ti ya zama hi ka swo swi nga ka swona ku va hi va trainerisa na ya hanyimela ku va ni ku tshembela swa ku a masiku lawa mataka va hi dumisa ku va hi ta kuma a ku va ta hi heleketa ka tikampo ta ku fambelana ni modal da dua hina wa atletismo nga wa ku tsutsuma.
3: Majuvana ani xikalawu nakona kama festival de jogo escolar kuni maxikalawu
2: makona maxikalawu ni xikalawu xa usungula xa umbiri xa unari a xa usungula inga xa 11 a 12 anos xa ubizi 12 13 a xa ubizi i 13 14 a xa unari inga 15 ni 16 wa malembe.
3: Kuni modal da ku às vezes va hamba ukanganyisiya ntanga ka atletismo kufukufu amaka leyi kumeka ka atletismo ni football kamunda mwina unga mutlhokanyisi wa atletismo muli kontrolela aya ntanga para yi nga vini ku danisiwa xifundza xa Nyambani
2: ini ka provincia yezu hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene a ku pumba ntanga ya vana kambe hakanyingi ya swi vona ka maprovhinsi ya mambenyana vu vona n'wana wa primeri xikalawu a 11 anji wa kona ni 12 anji ya kona i vana vezu lava hi fambaka na vona hini va madzaseji anji intawu hini ka provincia di Maputo a swi kona leswaku swa ku pumba a antanga n'wana a marito ni nga na wona mi ni ku tlangela vatswali a ku va ni nga hlaya swa ku va hi dumbile ku va va hi nyika vana ku ve ni hi tiza na vona hi tshama na vona hikusa a swi vevukanga eKwaZulu-Mexico i weti hinkwayo yi nga pirha hi tshama ni vana lava kambe vona va swi kotile ku va va hi nyika vana vai tsemba ku va hi tshama ni vana hi tirhisana na vone ante ku tlhasa siku dza ku hi viajara hi ta tlhela hi buya na vona ente ku tlangela ngopfu ka vatswali swa ku va ya mahlweni ku sana vone vo hi pfuna va ya mahlweni ni ku hi pfuna hi ku hi nyika vana lava ku va hi pfara vumundzuku dza vone na swona ni ku khani mambu ku vatswali
4: Avito dzanga isaidi society mudlovu nini dza seji wa malembe a basketball post a matreino mafamba ben
5: ya laita belto mais football
3: a laita matreino mafamba
5: mafamba bom ya mafamba bom mini nda tinyiketa ne pra I conseguir a kuganya a modalidade de riso e enquadro ya ita skota ya ita skota tsakive e bom ya conversar ya bula ne mchumisha kuna nzika inkwezu ya xizi
1: nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xirungula kuva mintirho ya ku tilulamisela ka vatsongwani va swikolo va hlawuliweke ku va va ya kombisa xifundzankulu lexi ka mphikizanowukulu wa bola nga mazoguti sportive scolar yi famba hi tindlela tinene ni mitlangu yi nga ta endliwa ka xifundzankulu Nyembani kusukela 29 ka agosto yi nga ka yena ku ya fika 6 ka setembro wa taka Urange la Associação Provincial la Bola ximisa xifundzankulu Maputo hi wa umbiri lweli endli nhlengeletano akuva va dokadokisana mayelani leswi endlekaka a tikampu gan'wini bya vhiki ka nhlengeletano leyi ku endlekile leswaku va ku tindekisiwa a mitlangu ya swigava swa ma junior infantil ni ma iniciado akuva ku ta tlhela ku endliwa nhlengeletano yin'wani swin'we ni va delegati va mintlawa vabi va mpepo akuva vatativa leswi endlekaka a tikampu tani hi ku vula ka Vasco Manguela
6: nhlangano lowu hi taka vana wona hi musumbuluko wa Diades ka hutiwo ya agost u jambu hikwalaka ku loko va huvuya Associação yi hlanganile hi matatafera yi vona leswi swi nga nceka hi masinzimana yi tlhaselani ka conclusão ya ku tinha que chamar na equipa e colocar ku vambenyana va nova ti campo vambenyana a va betisi ti campo ku va amisi lani swijileke ka ikono ku va amitango yi enceka ka ti campo leti hi leswi encelelaka leswaku manje ku mambenyana ma nga beliwi ka ti campo hi kolaka ku a ti campo ti kumaka ti nga lingariwanga naswoleswo loko jogo lebyi byi bya ti khaluka a swi kona leswaku ha va arbitri ni vadzinekata va hakeliwa hinkwavolawa ja swi kumeka na swi hi kasetela xau ni nga tlha leswaku ngopfungopfu lexi xi hi kasetelaka hileswaku a vatsongwana va suka makaya ka vona va ndya ku habela bola ku va thasa a kampo va kuma swaka va beli swi kumeka swi hi vavisa hi nikomu vasandzeli va Associação Provincial swi tlhela swi kumeka na swi vavisa mfundzu yi nga tlhela swa vavisa ni ka vona maekipa ku va va ya zamba vatsongwana va tlhasa tikampu va kuma swaku va nga biri va tlhela va mukakaya swi nga ha endla leswaku va mamana ni vapapayi loko va tiva swaku a loko va famba tikampu va yi bela va va tshimbisa leswaku va nga ha fambi a ku hela ka vhiki ingaku hi loko vo famba va tlanga ma nga fambisi na timhaka ta bola hi leswi endlela ku koka na tindleve hi swona siku lebyi zambiki a nhlangano lowu
1: Vasco Manguel sekretario-geral wa Associação Provincial la Bola ximisa xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi nhlengeletano yi nga ta endliwaka hi musumbuluko akuva ku tiviwa leswi endliwaka hi vabi va mpepo ni vadelegati loko ku fika masiku ya ku va mintlawa leyi ya swigava swa majunior infantil ni ma iniciado va bela kambe hambileswi ku tindlekisiweke a mitlangu ya swigava swa mainfantil ni majuniors hi masenors ya vaxinuna va bela ku ngheniwa ka set majornada nga jornada la vumbirhi ka segunda volta hi vulavula hi campeonato provincial la segunda divisão lani mugquvela lowu ntlawa wa xikola sargento joa bowani u nga ta amukelaku a klubi de marakwen a kampu ya bowani voneka ntlawa wa klubi da manyisa wu ta bela ni ntlawa dza seti dimayo i maphoyisa lawo ntlangu lowu ta endliwa a kampu ya manyisa kasi hi sonto ku pfaleni ka jornada a kampu ya texilon leyi nga mu football club uta Bernard Sportif d'Amatol hi nkomati wa xinavani kampu yakwe a ta amukela ntlawa wa Association Football Club Umbeluzi. Loko hi sungula ku phalalaka hi swifundza swa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo hi kongoma aMarakwen lomu ku vekisiweke ku va ku beliwa a ntlangu wa ma-match finish ya Tournei Municipal Chapu Chapu, Masinga Football Club a ta bela na Mali, Agostinho Neto a ta bela na Pusulani. KoMarakwen hi marambola a segunda jornada da segunda volta li ta fambisa xileswi. Revoltado já campo yakwe a ta amukela Ingelani. A campo ya Pazimani, a n'winyi wa muti Pazimani a ta bela na União Desportiva de Mapulango. Kasi campo ya Brasil, Brasil a ta bela na Mumemo. Ndichi a campo yakwe a ta amukela Matendeni. Majamba a ta bela na Mapulango. 25 de setembro a ta bela na Casablanca. Hi gemeta xiyenge lexi hi mitlangu ya maveterano mapatsaka maposta administrativo ya ka Maxava na Mfuleni ku ngheniwa ka jornada la 15 na li fambisa xileswi. Munghano a ta bela na Kings, Damas Football Club a ta bela na Real Madal, Veteranos de T3 a ta bela na 19 de outubro, Patrice Lumumba a ta pima na mintamu na Real Mfuleni, Ben Singa a ta kuma na Munich, Singatela United a ta bela na Stade da Maxava, Centrale a ta kumana na Patrice Real. Ferreira a ta phikizana Tsalala. GV United a ta pimana mintamu na Vancouver. Bedene a ta bela na Eswatini. Tshumeni Doji a ta kumana na Akademika. Lusaka a ta pimana mintamu na Tingaway. Super Galácticos a ta bela na Estrutura. Humildes a ta kumana na Maganga. Phikizano lowu ka tabela classificativa ku rhangela mintlawa ya Munich Football Club na Ferreira ni 33 wa tipoint hi ku landzana ka vona. Ka ndhawu ya unharhu kumeka ntlawa wa Eswatini 32 wa tipoint, 31 wa tipoint ka ndhawu ya wumune ku kumeka ntlawa wa Super Galácticos. 27 wa tipoint ka ndhawu ya untlhanu na ntlhanu na kan'we kumeka mintlawa ya Bedene na Structura. Hi ugamu ku kumeka a ntlawa wa King Football Club ni pontu yin'we.

0: Ya, maja mhaka yin'wana leyi felaka ku va hi basenya mutlha hi la ku vulavula na vaya va
1: switutuvativaaswitutu
0: la ka ya nge se ho va tete
1: no
0: kumbe na mpula
1: mina a switutuvi swa ku tala ka hi nkama wa wun'we ni nga swi vona na ke ni swi vona amukuba
0: amukuba u tiva mukuba
1: tiva ku hisa swinene nge ho va tete nakonako ku hisa swa ku no vhala pela maja a vona va va mukuba u nga va ma mukuma ka hisa a bedtire faka
0: inge no wenada
1: va tolovelile hi laha ni nga siku na ku vona a switutuvi swa ku i u fika ka ndhawu u kuma ma senti tala wa switutuvi swi yo nyima swi ni vinyi se a mhaka yi nge se fikile muka mapuri
0: nawu a hi nge a xi na vana nakona va ku sali ndzhaku swi nyingi ni yile vhiki la tolo ni ya ni ya kuma swa ku ya yi picile ya switutuvi magudu nakonavu ka ncenca and po va endla ni swo swi va yisa ka va switutuvi lomu mabareni va suka va swi veka swilo swinyingi leswaku n'wina va ku phuza va vateke mimovha dakwane na vona mi famba na vonaatiaiaboaiburi
1: vona hi ku pfuna va pfuna
0: a timhaka
1: ti le ka mafambelo
0: ya vona
1: hi ku sava n'wana a hi swa ku vo swi funda exikolweni
0: nada
1: vo funisana hi xivona
0: ya vona
1: se a teka xitutuvi a nghena xitaratini
0: mafambelo manene xitaratini a nga mativi
1: hi leti mhaka ti onhekaku kona
0: la sungulaka kona mpela mejmu
1: se ku ku tinghozi va kona
0: afanafanafana a kula swinene
1: a mileka loko zo tlhangani munhu masikwana la nani leswi swa muleta i swi laka xitutuvi
0: ivi po xitutuvuka a ti hweti timbirhi ndzhaku a doropeni la ka maputsu a va ku vulavula hi ku tlula 40 wa vanhu va luzeke vutomi hi kola ka switutuvi ni kola ka matsolo nakona va vulavula hi vanhu vanyingi va kumelake ni tinghozi hi kola ka switutuvi
1: loko wo ya laya a ortopedia leye a hospital central vanyingi kizi mange di metadi ya lava nga leye va nga tshoka mavoko un'wana a tshoke mnenge
0: switutuvi
1: switutuvi mind 50% is switutuvi se I am tsimbisi switutuvi ngona vafana kambe vonani anawu wa mafambelo eswitarateni ku nawu eswitarateni a hi ku u swi lava u jika
0: usilerara
1: ina ku navu lavetela ni swa swigoko swa ku swa tisimbi
0: swiyaela
1: swimakapasemakarapi
0: lava
1: vamakarapi kusa a ku tshoveka voko ni ku tshoveka nenge va zamazama xibedhela ku za u kota ku khwitela na u famba kambe loko u tshuka se u pandzeka nhloko a ka ha na ndlela yin'wana
0: hi le ka nongonoko wa vutlhanu ni usiku
1: se swi endleni kambe na milandza mina wa kona kusa i nge hi u tlhelela ndzhaku a ku pfuna mapfuna ma tsutsumisatsumisa hambilomi u kola ku nga na xapa
0: manghena
1: ku kuma ngodloze
0: ngodlozeani wa hina phelu ya za ni byela vhiki ri nga hela nge tanani la kaya
1: laka kusuya sine
0: na yi nga va swiso kaka kwe ku ri puki laya pod wo u yo fa wena maja moya wo wa hanya u swi vona swa ku ye va ya va ya ni lahla maxikaka mine kulu
1: ya
0: we farisiki
1: wena wexe
0: u pfumela swa ku nyakaza elonge se a mungani wa hina loyi a nga pfumelanga na a file mbu yangwana so ha ni byela leswaku a za a kombela xirhapajani xakwe swa ku xi nga baleki xi fambela kule hileswaku xirhami xa ba
1: a xi kotile ku a xi gwela xirhapajani swa ku
0: nga ku xipfumelelixipfumelipuke na xona mi nga ku a xa a xi soferela hi xirhami
1: xirhapajanixaudiboji kuni ngoma ya vhuma hi vayisa lava magalton wa ndlula papa ekarigo
0: akufamba kuni magenge
1: maxilo ya mungani wa yina
0: na luya yena umurapuri wa khwela na ni mi fonele leswaku ani le busy a ni lava ku va ni nyika mali
1: xa ha ri na yo mali
0: ye loko ni mi byelele leswiya swa ku epa hi ku fonela hi mhaka swa ku yini hi malo a wu nge hi cineki mali ke swange mubyeli yeri a nga ku tela swa ku nompoda ni na buzu leyo ni fanta ni ri xipeto yena loko ali munhu yena
1: xivulavulela
0: bela telefone se ni gama ni tivutsini ku na ha ceneka kumbe ni tlhelela ndzhaku se ni gama
1: nukuni ta yi tsukulela mali
0: u tsukula na ku ni timhaka sevela xininikile mali imagine nami nawo sekundanga kokushakela nawo famba nawe yashi khulumela
1: ya ya
0: yashi khulumela yashi khulumela yashi khulumela
1: seyakela yakela mali
0: sesuka ifamba.

0: kushonga
1: rova naru pera
0: ee na
1: mina iwena
0: hiburuma
1: hiburuma
2: hiburuma ne wanikamalisa
3: na umanda yakwa inyimi
1: chakri serious
3: ni uo vitaniwe wafi oya
2: panda ya buruma inge ye papai wa ene yaifa poje nawe nava ufasi
1: now it poje
2: mafana
1: now maji ateme na isukule iwo mambane
2: maji malembe si signora
1: e maji buruma ja ingiwana ameasara
2: now buruma kaka ameasara kutlolele ngakutlolela
1: mpanda
2: mpanda buruma vesewe
1: chinbile
2: sheku back hair ho mpanda buruma buruma phezo masikula wa hamukume ali normal ani xilembe toda hora todo momento ani xilembe
1: kuve kuve lokandle so oi thontla mpanda
2: abafi va yena abalavi xilembe
1: itsiki ipepa mpanda
2: bona vanhu zwaku wena u different
1: amukamali yako hisa yako le famba ni tutrans naru porque ndi upande tsakama
2: eh kampande chimushi kunwanisa ko nami nga ukoja no vafasi wa ivona phe yulo
1: ha mi no miela ndi kubona vula swona
2: cha mina ndi msisi ya mila ya kuli bang
1: vale hleka xilema na wa ndzi
2: eh ndi pa mina ndi fana ni mpandu wa Mr. Bao mbona Mr. Bao Mr. Bao wa manjaka zine ani mpandla inwana yako ange o tsama ni mpandla parisikele gosta
1: eh a fihla le ya natural
2: eh a ulema le langa nalo para vanga mtsumbule vano.
1: Epa, kwani ke munthu ho te ho.
2: Now, mina ni nimpandla. Maza ni nimpandla ku malembe matsongo.
1: Eh, mbonga ku dlodile.
2: Eh, nani kokhi.
1: Angukala o ku munhu hi ku hanya. Anga kulwi swa ku hey mina se
2: xe. Na famba pho, abile ku
1: tekene. Ey,
2: fana ha vutsa vanhu sikulunwani nga. Kasi phale kuni ku fana ku loza hi loko swikuyini.
1: Eh,
2: poko la tsha hamba ni lana. Loko vato vako hey aluzile va rila vange vato dlaya.
1: Hi loko ka utom dza wena ka ntangalonga ka yona. Ka hani xipereso ko ina wata enda swa uka.
2: Eh, unga tsalanga munhu. Unga siyanga xikweleti banku. Wo famba so.
1: Unga tekiwa unga ngateka.
2: Eh, a unga wo famba so.
1: Wena seva boga
2: aluzile luze munhu
1: ambi no put what's going on kwa pa eh luzile lokwa wona kwa pa siya nongonoko uta pumala vanhu
2: kuchakacha
1: eh porque a ku luza tem a ver com aquilo que você faz para a humanidade
2: aquilo que você é fana manyiki lwe muhla yaka aluzile fana Jonas chatwayo aluzile
1: Se vou ou não vou, apa vou de feira, vou só com paciência.
2: Tá ninguém na família com a rádio. Famba kwatsi delegado Paulo Mbalango. Ta kushuva hi mintirho ya wena.
1: Ni kolomu uya ku kona. Leswi vanga ta ku rhuma ku kuva u swi endla.
2: Xiendle
1: hi mbilu. Ku komba leswaku kunene lwe anga ku susalana a ku yisa lano, anga phazamanga. A ku veke hi ku twa leswaku umunhu loyi unga ni khinki ka ntirho lowu u endlaka
2: kambe hoyo delegado John Shigeda
1: nada ndata ndata khuluma Shigeda loko mukuma mbuye swa ku namulava
2: eh
1: ya umbuyela ku ramu jale wa ku lava
2: ndenge
1: a bari siku
2: ye teka kumana na yena
1: umbuyela
2: wena delegado Shigeda unga se endla nchumu
1: ya hi lavetele
2: unga endle maroni yawo hi lavetele
1: ha ku lava ina va manharo
2: hina na wena
1: isi itsamzan andawo ibula
2: impela
1: komisana swinwana
2: impela
1: swinwana u switiva ku swa ku nga switivini kuni swinwana leswi tiva ku hina swa ku nga switiviwe kwe madale xana zungeni nga xahle ku xiva ku le vafana xuku minga tlangi hi ntiro podi mutlangela ntirweni kambe munga tlangi hi ntiro Aku tlangela ntirweni niku tlangela ntirweni swa hambanile.
2: Impela.
1: Aku tlangela ntirweni niku hambile ku unfold ga uwe wa bulana vangana wa wena mudanchi uva muyini kambe loko hi chaya minga tlangi hi ntiro.
2: Afamba hiyakayaka make tokungales hiyakayaka make jamtaka utasalana lona ofamba le

mahungu wu tisa leswaku mufi a ti humelerisile ka ntirho wakwe hi ku dyondzisa vakoli va mahungu lavantshwa nakona a chunisekile ku tluleta vutlhari lakwe ka van'wani vatirhi kuloni. Madzanadzana ya makholo ya kereke ya Katolo ka xifundzankulu Gaza ma hlengeletanile a ku va ma chavelela hi ku luza ka vutomi ka bixopo se a nga kumeka ku humuleni Don Julio Langa lweyi ntsumbu wakwe wu nga ta heleketiwa mutini wa ugwamu a Santuario Nossa Senhora de Lourdes encongweni. Makholwa ya kereke leyi ma hanyeke vutomi la wukhongeli hi ku seketeliwa hi kardiyali lweyi ma vula leswaku a ti nyiketile vutomi lakwe a ku tirhela Xikwembu ni ku pfuna vapfumali. Ku fambeni ka swikhongoto swa ku lelela mufi a se katedrali doropeni la ka Chanchai, administrador apostolka wa diocese la ka Chanchai Don Francisco Shumoyo a vula leswaku kardiyal Don Julio Langa a landzile hi ku hetiseka ni hi lirhandzu ntirho wakwe wa ku tirhela Xikwembu. Don Francisco Shumoyo a vona mintirho ya Don Julio Langa swanga wanuna wa ntiyiso a nga lulamile ku va a dyondzisa rito la Xikwembu. Ndzawulo ya valweli va nkhululeko yi tiyisa ku gama ka ntirho wa ku vekisiwa ka timali ta nchalichazelo ka xiyenge lexi tikweni hinkwalo. Weti i nkama wu vekisiweke wa ntlhanu lweyi a ku va ku gama ntirho lowu wu sunguleke se ku ndlulaku mune wa makume ya malembe. Ka nkarhi lowu ku tlula 72,000 wa valweli va nkhululeko ku katsa lava va lweleke nkhululeko wa tiko se va ni minchachazelo ya vona ka lava va 183,000 va tsarisiweke. Holobye Nkati wa ndzawulo ya valweli va nkhululeko a tiviseke mhaka leyi a vula leswaku a ke na nkarhi wa ku engetela masiku ya ku landziwa ntirho lowu nkongometo tanihi ku hlaya kanyeleti mondlani i ku sivela ku va ni wukanganyisi ni valweli va nkhululeko va maqhinga. Ta matshamala ya nkama. Vaxivi va matshamala ya nkama va vula leswaku madoropa ya 30 na Nampula ma ta hisa ku ya fika ka 29°C ku landzela Nyambani, Beira, Kilimani na Pemba ni 28, Vilankulu 27, Maputsu na Ncenca hi 26, Lixinga 24, hi Ugamu Ximoyo ni 23°C. Hi mihleli mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: Cansembia 21 horas na 30 minutos em Karinga, está com uma a jornal lá corna a xitiku xa corna xa dzongeni a ntsutsu a corna leswo yi ta va endzhaku ka vunanganyana lebyitsongo hi 22 horas hi tlhela hi kuma mahungu ndzhaku loko nsimbi yi ta komba 22:05 hi kuma leti yelanaka ni machapu ni mintengo hi 22 horas hi kuma mafambelo manene eswitarateni hi 22 horas na 20 minutos kumbe ndzhaku ka nongonoko lowu hi ta va hi ya hi ya kuma a vunanga swi fambisa sweswo hi ya hi ya kuma Inyambane emfoko loko nsimbi yi ta koma 22 horas na 30 minutos hi 23 horas kasi 20 hi 22:45 swo hi ta bulanyana kutsongo ni muyingiseti na hi koma ka nsimbi ya 23 horas xikarhi hi nga ta kuma a Ultimo Jornal leswi ta va hi tirhisana ni ya Internacional ndzhaku hi ta hi ya kuma a xiyenge xa mpundzu lexi nga ta sungula loko nsimbi ta komba meia-noite nongonoko namuntlha wu le mavokweni ya Alberto Langa loyi a mi xivelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina hi 102.3 KFM ni mili 8 kHz ka Onda Media na hi ku xuvela a vuyingiseti byinene ni ku va hinkwaswo swi famba hi tindlela tinene hinkwakunkwaku lomu u kumeka wu kona na wu longoloka ni mintirho ya hina hina hi emisora provincial de Maputo wa radio Mozambique inkomu swinene ku va na hina hi siku leli hi vusiku leli hi tlangela hi mbilu vana na hina u nga tuma kondla kona gwanya a ku rhamba ku va hi longoloka kun'we a ku rhamba ku va hi famba kun'we hi endza kun'we ka byatso leli kumbe xitimela lexi kumbe kambe i xihahampfhuka lexi 102.3 KFM ni 8 kHz ka Onda Media i 21 horas na 10 minutos a hi kumeni a tinhlokomhaka ti nga ta vumba a xitiko xa dzongeni hi 21 horas na 30 minutos
1: Hilosile muyingiseti wa ku rhandzeka wa Radio Mozambique loko byi ku 21 hi 30 minutos ku nga hekali hi ta ku hambela mahungu laha tinhlokomhaka ti nga leti vanyamijiri va nga tivekekwa ka maputsu va xenga vavasati a ku ku na ni mitirho etikweni ga Joni kasi va fela a ku ya fambelana navu a ta masangu hekani hi ku tirhisa ku va pfinya a ka Gaza se ku ni murhangeli muswa kutani n'wamangulu muswa wa provhinsiya wa ku Valeta Margarida Mapanzeni kasi lomu maprovhinsiya ya Inyambani a mitirho ya vabombeiru hi yona yi mahaku a ntirho wa ku hlohlotela a vahanyitiku ni vapfhumba leswaku nga va tionela loko va lava ku nghena lomu matini a ka mikama leyi ya ku hisa yi tshinelaku tinhloko ta mahungu lawa ma twisasiselwa ka michini Haluish Batista kasi mina ndzi ta ve muhendleleti ha malunghisela
0: mahani swoswo hi drasi a swi lulami swi famba hi laha swi lavekaka hi kona a ku va hi ta dyisa ndleve ya muyingiseti wa hina a hi mahiseni swoswo ma lulamiseni njhe mi ma sweka hi tindlela ta kona loko u ta fika nkarhi hambileswi michini ya kona yi simasimaka hi ta mi vita njhe mi ta swi ta mahisa swoswo swa ku mahisa swoswo swa ku hi mi kowetakoweta hi loko ku fika nkarhi aswo ku rindzile
2: bola no belo avô que lá chumate, lo é calte que escreca campo. A calta um belo axungula, a calta um belo ombere, a fula mela, aí a machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí no sentango.
3: O nemo é cavacuzé, levantango, no tênica campo. O assa tanga bela canguana, o antano ati wete, a tunela um belo um pepo.
2: Cassiana entra aí, né?
3: Sato um belo um pepo, um wanangana na macatene, um chai um pepo. O assa tului, aí entra o combiço só com vendo um anacarate, ruma sila e a cuchuluca, macambe manhingue. A comba com karateka.
2: Inti isso. Loco um ano vielela, mzimba wakwe unuza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
3: Esse leso loco um ano wawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso si punisa kubwisa la mati anga maluza.
2: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handlika kumnyika mafia vele.
3: Wavo, si komba kubenu wansati lwe, ayenzi leso hinga sivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
3: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
5: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, Jonza Kahina, kuvulavula ni matiko ya misava.

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Kumeletelo sentse leswaku hi swine leswi a swi vilelaka mamanyana. Ku nga tshukosa lo lengwezi. 21 minutes.

Zisa vakulu va mahungu lavantshwa nakona a chunsekile ku tluleta vutlhari lakwe ka van'wani vatirhi kuloni. Madzanadzana ya makholo ya kereke ya Katolo ka xifundzankulu Gaza ma hlengeletanile akuva ma chavelela hi ku luza ka vutomi ka bixopo se a nga kumeka ku humuleni Don Julio Langa lweyi ntsumbu wakwe wu nga ta heleketiwa mutini wa gwamu a Santuario Nossa Senhora de Lourdes entsongweni. Makholwa ya kereke leyi ma hanyeke vutomi la vukhongeli hi ku seketeliwa hi kardiyali lweyi ma vula leswaku a ti nyiketile vutomi lakwe a ku tirhela Xikwembu ni ku pfuna vapfumali. Ku fambeni ka swikhongoto swa ku lelela mufi a se katedrali doropeni la ka Chanchai, administrador apostolica wa diocese la ka Chanchai Don Francisco Shumoyo a vula leswaku kardiyali Don Julio Langa a landzile hi ku hetiseka ni hi lirhandzu ntirho wakwe wa ku tirhela Xikwembu. Don Francisco Shimoyo a vona mintirho ya Don Julio Langa swanga wanuna wa ntiyiso a nga lulamile ku va a dyondzisa rito la Xikwembu. Ndzawulo ya valweli va nkhululeko yi tiyisa ku gama ka ntirho wa ku vekisiwa ka timali ta nchalchazelo ka xiyenge lexi tikweni hinkwalo. Weti i nkama wu vekisiweke wa ntlhanu lweyi akuva ku gama ntirho lowu wu sunguleke se ku ndlulaku mune wa makume ya malembe. Ka nkarhi lowu ku tlula 72,000 wa valweli va nkhululeko ku katsa lava va lweleke nkhululeko wa tiko se va ni minchachazelo ya vona ka lava va 183,000 va tsarisiweke. Holobye Nkati wa ndzawulo ya valweli va nkhululeko a tiviseke mhaka leyi a vula leswaku a ke na nkarhi wa ku engetela masiku ya ku landziwa ntirho lowu. Nkongometo tanihi ku hlaya kanyeleti mondlani i ku sivela ku va ni wukanganyisi ni valweli va nkhululeko va maqhinga. Ta matshamala ya nkama. Vaxivi va matshamala ya nkama va vula leswaku madoropa ya 30 na Nampula ma ta hisa ku ya fika ka 29°C. Ku landzela Nyambani, Beira, Kilimani na Pemba ni 28, Vilankulu 27, Maputsu na Ncencai 26, Lixinga 24, Yugamu Shimoyu ni 23°C. Hi mihlayeli mahungu ya vusiku hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ma ta va Mfukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: bola no mbelo wa vaklash mati loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbi wa mpepo a nyimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsenika kampu wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa kusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni swifeni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: ku phatima
4: santo dos kamauri anga agosto 2026
5: ku sungula nongoloko phatima maputu 2026
4: warambi

0: la kushavisa mabindu yako ingakupfuna hi publicity ndani ungatipsetsi hi fonele oi dos 31 05 751 kumbe 87 76 25 800. Ungatipsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsoko Torre, ka nhlayo ya 1260 na nti wubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Vinti 2:10 hakumeni nongonoko wa mafambelo manene switarateni ndzeni ka nongonoko xitiko xa Dzongeni.
4: Tiva ta mafambela switarateni.
5: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
3: Hoyo hoyo ka nongonoko wa mafambelo manene switarateni. Loko ngoma ku kuva hi tsuntsuxana melano ni ma xishimela ya minawu ya mafambela switarateni. Nongonoko lowu u kumeka mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi ta tsuntsuxana hi mapasadera ni ma-stop ni leswi hi fanelaka ku swi tirhisisa xiswona switirho leswi. Murhambi wa hina a vuleni leswaku ka tindhawu leti ku tolovela ku vonaka timhangu. Francisco Sithoya. Mapasadera mavekiwa lomu ku nga ni ma-stop. Lana hi makhambi man'wani loko ma-stop a pfalile leswaku mimovha yi nga ndluli, van'wani vafambisi va mimovha va nyima henhla ka pasadera. Loko ma tshamela ma yingisa xilo leswi, hi endla yini hina hi lavaka ku tlulela xitarata?
6: A lweyi a fambisaka movha a nyima henhla ka pasadera. Ophoca nawe wabhale one ticket but a pfale ndlela ya mun'wani mutirhisi wa xitarata. Xitarata ti to xitirhisiwa hi va mimovha ni va ku famba minenge, na ni fambaka hi minenge ni mutirhisi wa xitarata leswiya ni madiretu ya mina laha xitaratwini. Se i purisi luya wa movha wa khatisiwa a baliwa thikithi hi ku ve a pfale ndlela. Se hi khuluma ku hi masemaforo hi vona tinghozi tinyingi ti humelela kulu muka masemaforo, hikuva nyingi loko a semaforo laha le verde wa yi vona movha ya famba, mara loko se liya ka kordi laranja a nga ha mi voni verde, a le movha yi nyime hikuva yi nyimanga. A gezi leliya li bala swaku wena motorista baranda ra marsha hi ku gezi la ku tshuka lita layita swoswo. A loko se ku layita le la ku tshuka na wena mufambi wa minenge a hi ku u nghena xitaratwini ku la ku nyima u confirmara swa ku de facto va nyimile o now ilani u nga ta kota u tlulela xitarata. Leswi hi swi vonaka ke hambi ya hale ya marelo a beya u nghena wa ta bava yelweyo hi ku tsutsuma ava va fika wa mthutha e utomi le luzeke lana. Se tsatsi ya ngofu lava ku famba minenge a ku ve a tibonela ngofu kulu muka masemaforo. Loko ile koro de laranja u nga ngheni xitaratwini, nyimela ku ve li tshuka a gezi u vona swa ku va nyimile va mimovha ke ili kona u nga ta tlulela xitarato.
3: yokuva kona va ku ti hunda
6: vanyingi
3: vanyikile va
6: la ya langena e puriso loko azaye ntsha leso akumiwa yena maphoyisa watshama hambe lembe ungafambisa movha dia gorduka ka kodi ku destrana seleso swi khatiso swa ku wa switiva na yena uri nga njombo a yivedza nga ringi njomba dla munhu ina swi lavile mu stratweni.

0: kakayinkatalakala lukulu va ta ku vona no
1: tivaa
0: va swi tivi vafana wo vulavula
1: vulavule tlakula matihlo vacuvuko ku n'wina
0: a va ku tivi lama va yaka kona
1: kumbe va ta ku tiva la misaveni hi le minawini
0: mun'wana na wena swi ta ku hencekela na mi swi ta na hencekela
1: kwa yona mhaka hi tlangelela hi na vola matimba hlayisile
0: hi swona
1: hi nga tivi n'wina xifukundzi
0: na hina hi hlayisekile
1: mintirho ya hina yi fika khwatsi ko se
0: kahle njhe
1: swa khenseka
0: ko karata ku nghena swoswo hikusa hi a business
1: likulu kambe hambiswoswo swi ta koteka
0: vula ku chalula ka mpimo wa wena loko la famba bixi
1: wa swi vona
0: hi swona
1: hosi yanga hi pfuxaneni swona
0: hi swona la ngo a programa lelalelo a le rungule munhu
1: hawo pfuxelana
0: khani mamba a rungula va lowu tirhaka na vona ni ntombi leya ka novela leyi
1: va ta khensa ya ta leswi yi le ku tini
0: ya timoni tinkwayo matapakamen munhu nyoxisa loko mu nghena ka programa la ku vulavula hi xilungu nga ku ha n'wina mi vulavulaka ka xichangana phela xi huma hi tinhompfu
1: swo ya kolomo swa xiputukisi
0: wenja wu khoma hi voxe swa ku lwi hi yena
1: n'wina
0: ya swona
1: hi swona hi tlangelile hosi yanga. Allô, Lipelil? Allô? Ei, Tsutsumilo. 82-310-5751. 84-321-2287. Ele ka kuba xoetana u sikulile la wontlhano. Ka ntirhisano wa switichi swinharhu. Hi nawu a ta ve ni ntirhisano wa switichi swinharhu. Swa ku laha mun'wana ni mun'wana koka hi ka yena na. Swa tinsimbi terekile swi ku hayala nyamuntlha le ku hlupha hi n'wina hi allo Lipelil
2: losile mnjhani
1: Lipelil swo yini kokwa
2: hayi kona madala kona laha Benfica la Abraham sive la Benfica
1: swo yini madala Brown
2: hlayisekile langa ku na ku tlula mungana
1: swa khenseka
2: hi
1: le Benfica
2: le Benfica la ndhawu ka tribunal la
1: okay
2: loko ya khayeriwa le la ku nga ku ya 33
1: n'wina leswi mi nga va vhizinyo na tribunal hambiloko ti tshuka ti mi kuma mo hayi hi va vhizinyo mi nga zama hi pfalela kona
2: a ku na vuxaka ka loko wonile la u nga mi yivela munhu o kumbe u mbahela swa ku biha u ku vile vuxaka a swi kona langa vuxaka lini ri kavesa swinene loko u mahasa swinene vuxaka likulu swinene
1: n'wina
2: wa swona langa
1: vhela
2: ku ni mhaka langa ni la ku tlhari hansi ta wutisa no tswanzo loko va ku a luzile manyike a kona
1: manyike na manyike loyi va balaka yene
2: a va khuluma hi manyike mani
1: a va bala manyike luya wa senior dropeni langa hamba journal da manyama
2: okay hi manyiki
1: Pablo manyiki
2: inkomu langa nibongile tira khwati
1: hi tlangelile hosi yanga
2: tira khwati ntukulu
1: inkomu kokwa hosi ayi mi pfuna allo Lipelil allo allo Lipelil
3: awu pele kunyada
1: Lipelil kunyada swo yini
3: tikona wanta mwan tesa zikini lowona khoti ningo wena
1: na hi swoswi va le muyaka lawulani mundzuku
3: ya ku tsakela ku pfula mundzuku
1: ha swo
3: na se ni te ku tilungisa se zola no huma a ni la ku va tshama hanyi a ni la ku va kuma ntsendrini na wu kuma kolo mandzini
1: se zora u nga ta va u celiwile leswo
3: Papo, as a man got out to get a woman out, but she came in just a question, but the question can I suffer? Then coming out of everything, you could take it down and look at it.
1: Okay.
3: When I'm a great, I could have something that was shared and I was like, come.
1: Hey, I'm
3: Leswa
1: ku vekela na tshamo leswi mutala ku vekela na letilweni a swi tiri
3: vhe. Nadia. Vekela na degree so.
1: Azo.
3: Regula no nwa mina kona.
1: Ata kesa.
3: Kan mamu.
1: Iko xinene fama mi a sonta kwatsi mzuku.
3: Kan I'm doing that de la kwatsi.
1: Oh mwa gqivela kasi. So da kan mam jinene.
3: Kan mam.
1: Eko. 23:14 82-310-5751-84-321-2287. Inaka, loko nsimbi ta komba 23:30 mingarivaleni ta veni ultimo jornal. Ita kuma mahungu. Mahungu wena mafamisa ka tiko. Hello, lipelile. Hello. Yo. Hello. Ya, vho da kondwe ange selula ma swa swinene lwe. A hi ku kumbe xana. Ku nyamalala hi ta vuya na swilula mile. Phela hi famba hi landzela vho da kondwe. Hello, lipelile.
4: Au pelile njala mina.
1: Lipelile vovo swo yini?
4: Ku kona na tshama.
1: A kona Ibrahim.
4: Nta u tisa wena kwalano, usa no tisa u kanganyisiwa, la xirhami xo ni kanga, mute mu ta buyisa tihunya tibuyi.
1: Ibrahim mani madororo Ibrahim.
4: Na wa u na, leswi ku ta ka fikela wena, leswi u ta a hi ta ba ya hamba tesi na u buyi, leswi yena nga va tihunya ni ta buyisa tihunya nga buyi.
1: Leswaku
4: ni ta duma mana na ha
1: swi. Namuntlha wa ntlhanu namuntlha. Hi nawu namuntlha, ka nyiki ka phakiwa namuntlha. Se angatisa nga nchumu
4: amasikula wano nambi okhasala ali anina nkamana famba atolonila niku manga nchumu amasiku abuyana nimbuana tamele ninkwama masikula walo ka khata hela abeka kwama hala handa ngena kwani ku manga nchumu
1: Ibrahim ata dlela kokwani
4: wasivona swa ku fika kunile
1: a swina masungulo na swina magamu.
4: Aba surumana ba tonani.
1: Nada. Ngopfungopfu wa ntlhanu mfundzi.
4: Ngopfungopfu. Niko ane jala mina.
1: Ina vho.
4: Bati hanyela dzula kona, ningi seta radi msambi.
1: Takweni vho.
4: Ndi hunga tshela.
1: Ya.
4: No wena kola.
1: Ina we kona vho.
4: Aba
1: timba hi hlayisile.
4: Hi
1: tirhela khwatsi va vana ku lori va hlaya swoswo inkomu swinene
4: ani mama nkhensa loko mu tirha hombe i mani ve pfukhana na hi rondina
1: hi lwe wa nkata Faustino mani wa le Kwestadtsol mama no ri tensa mahumana
4: ori tensa
1: ye
4: a na ha ku Rondina vulavula hi ku xi ku yini na a ya voya ka ku yini a ku fambelana na yena ku ni khomeriso swa ku hi Rondina.
1: Nada hi a
4: hi. Ya loko vulavula swa ku hi a ya ku nyika ka ku fambelana na swa hlaya.
1: Nada.
4: Hi ku santi zwa wa tena u tiva
1: na ku tiva ka wona. Vela. Vela.
4: Ene no mimi ndi kona wa u tiva na mimi lo a ti zwa wona u tiva.
1: Hi swoswo.
4: Kani mambo, ikile kutwazi tazako.
1: Kani mambo chine nevo.
4: Muka hao, mbo ya kumana kawa kawa zuzi, uhulu ka shikele.
1: Ay, shikele man.
4: Yesi nga lugu, yesu uhulu ka shikele, lugu buya, nako lugu kela, suwe shitana.
1: Inko mshine.
4: Ake, sa ukela, nuku tamu njwa, ni dungule lehe burayo, muni funu ku yehe, kwa vata fa indala.
1: Ah, nitamu jela burayo, nitamu jela.
4: Mbe lugu nana wana wa amangelu buisa, si trango nyana, ata dana.
1: Ata dana. Ntalavandlela.
4: Leswi u nga ku tata ni pfuxela ni va ni phelesela swipapela loko ni tata ku nyiketa ni hembela.
1: Ni tatateka vovo, ni tatateka. A swi papelana ni tatateka, juro. Ni tatateka.
4: Ta voka, ni mambo ni khensile, tirho wa wunene, chawu chawu.
1: Kani mambo swinene swihlayisekana. 23:18:02:13:10:57:51. Hallo, Lipelin. Hallo? Hallo? Hallo? Ah, 8-4, a baiza. Alô, Lipeli.
5: Eu tenho uma coisa pela. Eu não sei se você está fazendo isso. Ah,
1: bacone, vai ter a
5: minha
1: lá com o seu bebê.
5: Bacone, vai ter a minha lá com o seu bebê.
6: Hello. I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the room.
6: I'm not going to get out of the way.
1: I'm going to go to the house. Hai vula leswaku ku nga le khale hi ta ya hi ya kuma Ultimo Journal hi ta ve hi tirhisana ni ya International hi ta amukela mikiseto wa ku gama. Allo, Lepelele.

Oi, oi, mwingi seti wakurandzeka wa emisori provincial de Maputo, Gaza na Inyembani. Kashi yengele shi shampunzu, shi yengele shi ingata famba ka na shona, kwa fika kusi shinene na sinkoresh. Hita amba nisela au nanga, kwa fika lika meia-noite na 45 minutos la ho, hita kuma nongonoko, watavudahu ni majela manene. E uma hora e kuma shi ita na shanga e uma hora na 30 minutos ita kuma shunda shi matirela ya usiku e 2 horas já tava nkarwa kuva hi bula ni mwingi seti e 3 horas la ho ita kuma nkambi ya viki e 3 horas na 30 minutos já tava nkarwa kuva utihlawulela vunanga kuva halenu hi ku chayela leswo ku ya fika le ka 4 horas na 30 minutos nkarhi hi nga ta endla nkatsakanyo wa mintirho leyi hi yi teketaka mpundzu lowu nyamuntlha mi pangalatana na Monica Novella na Julio Malati hi mi xivela mpundzu wunene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene hinkwako hinkwako lomu hi kumaka na wali kona muyingiseti wa ku rhandzeka hi navela leswaku mintirho ya hina a va leyi ku fikelaka hi tindlela tinene ta vuyingiseti se hi nghenile ka mugqivela hi humile ka wavuntlhanu hi le ku heleni ka vhiki siku la swilo swinyingi ku fambeni ka hina la ndleleni ha va vona hi umphensamphensa lomu switaratwini va kona va tixuxela va hungata kambe a hi navela leswaku mugqivela lowu u hambana ni yin'wana a ve mugqivela lowu hi swi kotaka ku va hi xuxa hi laha swi lavekaka ha kona hi tsika mhaka leyi ya ku va loko hi xuxile se kumanyananyana na tikoponyana se u vona leswaku ah laha ni nge ha laha bave swona laha a hi sukeni a heneni ka ku yini yini a hi sukeni a heneni ka ku yini yini ah leswo hi makhambi man'wana leswo swi tshuka swi nga humi swona hikuva leswi se hi tikumeleke swin'wana a swi yantswi ku va u tshama kwala u nga kona loko u vona leswaku a swa ha lunghi tsundzuka nakona leswaku a vulanti ni kopo a swi fambelani se loko vona leswaku ah se tikonanyana tikopo leti u tikhomakhomeke swa yantswa nje ku va u zama leswaku alish na u likolo u nga kona hina hi kola kusuhani ku va hi xuxa na wena ku va hi pangalatana na wena u ta va u nga li wexe u na hina.

Swina ni tingana kamba wo swi vone papa ti vonele ku sauta kuma ni n'wana wa wena ku sale swi vakala ka vanga yingisi vatsongwana u ta ku musiye kaya ku vete a sale a huma hi le ndzhaku se moya ku mangwa timhaka ta kona ni mathethela ya kona ha swi tivi meno yi ti na 39 minutos kambe ti vonele ku va swi bihe ngopfu.

0: 35 minuto jinkarhi lowu hi tshembiseke leswaku hi ta kuma nongonoko wa ta madyela ni vutomi byinene vuyingiseli byinene
1: madyela ni vutomi byinene nongonoko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madyela dana hi ndlela yinene ku

0: Halo Sela muyingiseti wa ku xandzeka. Madelani vutomi byinene i nongoloko kutani hu ninghenaka ka xikomamoya xaku. A ku va hi ya mahlweni hi ku tlhariyisana hi ta madela lawa ma nga hi nyikaka a vutomi lebyinene. Nchumu ni nchumu hi wu sungulaka a vuton'wini byebyo. Hu fanekela ku hanyeliwa hi laha swi fanekelaka ha kona a ku va hi kuma mhandzunene mayelana na wone. Ni vuton'wini bya vanhu switano, kutani nhlokomhaka yezu namuntlha hi ya lisima ngopfu swinene hi ku sayelana ni masungulo ya vutomi bya munhu. Hi kanela hi lisima bya ku va lavatsongo va disiwa mafi nswaku ka loko va belekiwile, ngopfu ku ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ta vutomi byavo. U nga tshuka u tivutisa leswaku ha yini hi hlaya leswo. Ku kuma anhlamulo ya ku yentelela hi zambi anhlazi ya ta vudahu ka xiyenge xa ta madela manene Ruti Mandlati a ta ka hi tlhazihisa mayelana ni nhlokomhaka ya siku bya namuntlha. Dokodela hi loselile khani mambu ku va u yanguli a xizambu xezu ku buya u hi dondzisa ku buya u hi tlhazihisa hi tino hi telaka na tone namuntlha.
1: Nyamuntlha hi ta kombisana hi kola ka ku madele ya criança specificamente hi leti materno leswi nga ku mamisa a n'wana. Ni vula leswaku ku mamisa n'wana swi importanti i swi ni lisima ngopfu a ka u tumila n'wana. A n'wana lweyi a mamaku a mafi ntsena ya mamani wa yena a kumeka a vhikeleliwa muzimba wa yena, a vhikeleliwa mavabyi la yo tala, a vhikeleliwa ka madiareya, a vhikeleliwa ka mavabyi man'wanyana lawa nga ma kumaku hikola ka wu kala a nga mamisiwanga khwatsi. A n'wana a fanela a kuma mamafi ya mamani wa yena loko diboxi ka ku a velekiwile. Ka minkarhi liya ya ku sungula mamana a fanela ku teka a n'wana a mu khoma khwatsi a sungula ku mu mamisa. A mafulawaya ma humaku loko a n'wana hali ku tswaliwa ya ku ngimo va ni chakanyana hi wona lawa ya ma nga ni lisima ngopfu ma vhikelela ku n'wana eka mavabyi lawa yo tala. Hi nga va hi ma vona hi maxandza leswaku a mafulawa ngi mani ku ri ya ku a hi wona ma chakinyana a hi swa ku mo va ni chaka i ma yo tala hi mavitamina hi wona mafulawa ya ma fanela ku mamani a nyika n'wana leswaku a ma kuma ni ku landzela hi minkarhi yin'wanyana a kongoma a mu nyika mafulawa man'wana ma nga ta huma ni loko lawaya ya ku sungula se ma helile leswaku a n'wana lweyi a kumeka na ha kula khwatsi. A konsejara leswaku a mamani a nyika mafi n'wana ya vele duranti 5 wa tin'hweti ni yin'we leswaku a ka nkarhi lowu wa tin'hweti leti ta 5 ni yin'we a n'wana a fanela ntsena a ku mamisiwa a mafi a nga faneli ku dya a minchumu yin'wanyani ni ku nyikiwa kumbe a nga faneli ku nyikiwa mati a nga faneli ku nyikiwa a mimurhi ya xilandzi a nga faneli ku nyikiwa a maleti man'wanyani ya ku hambiwa ntsena a maaleti lavele lamamani wa yena ni sufficient leswaku a n'wana lweyi a kula khwatsi a ta tlanga khwatsi a ta kula tiva khwatsi a ta kota ku kasa a ta kota ku famba ni ku endla swihi na swihi leswi n'wana a faneleke ku swi endla a kukuleni ka vutomi la yena. Leswi swi nga koteka loko a n'wana lweyi a nyikiwile ntsena a mafi ya mamani wakwe ka tin'hweti ta ku sungula. Ni wile leswaku a swi laveki ku a nyikiwa mati kumbe ni mimurhi yin'wanyana ya xilandzi hileswaku a mafi mani hinkwaxo maji hinkwaxo leswi a n'wana a swi vilelaka ka muzimba wa yena leswaku a kula khwatsi ya swi kuma la ka mafi. leswi vange mavitamina ni mati ya ku tima torha ma kona laya ka mafi. Burisu a swi laveki leswaku a nyikiwa mati henhleni ka mafi. Loko a mama ntsena a mafi ya mamani wa yena a ta kuma hinkwaswo leswi swi fanelaku ni leswi n'wana a swi lavaku leswaku a kula khwatsi durante os primeiros 6 meses de vida. A swi laveki swa ku a famba a nyikiwa mimurhi ya xilandzi ni swin'wanyamanyana swa maleti ya ku hambetela ka tin'hweti leti nowe preciso. Swi nilisima ngopfu ku ntsena u n'wi nyika a mafi ya mamani wa yena a ta kuma mati leya, a ta kuma mavitamina leya, a ta kuma mimurhi ya ku mu vhikelela ka vutomi la yena laya ka mafi lawaya, hikusa swi kona hinkwaswo leswi. A xanisima hileswaku a mafi ma tshama na mali disponible, so ku laveka ku a mamani a ti nyika nkarhi a tshama a relaxara leswaku a ta kota ku mamisa n'wana wa yena hi minkarhi ya nyingi, a ta kota ku mamisa n'wana na hali tranquilo leswaku n'wana a mama khwatsi a kota kuma ku xurha.
0: A maendlelo manene ya ku yan'wisa n'wana lawu ma hlayaka a ta va yini?
1: Swa laveka leswaku mamani a tshamiseka khwatsi kumbe ka xifutshamo kumbe ka sango leswaku a ta kota ku khoma beya n'wana. Ku se ni kolaka ku mamisa la, a loko mamani a nga n'wi khomi khwatsi n'wana a n'wana to mamanyana masigundu a hundzukula u ku a n'wana yo xurha ku n'wana a nga xurhanga u kala u nga n'wi khomanga khwatsi. Se swi ni lisima leswaku u tshamiseka khwatsi u n'wi khoma khwatsi n'wana leswaku a ta titwa na hali be a ta mama minkarhi ya yinyingi ku kota a xurha. I swa laveka leswaku loko mamani a tshama para mamisa n'wana u sungula hi vele kumbe la xinene kumbe la tlhelo lelin'wanyana tinki u n'wi nyika a mama a te a vele leliya li fika ra vaziwa u goma se u cinca u n'wi nyika lin'wanyana a mama na lonawo. A swi laveki leswaku u n'wi nyika kumbe u minutu a mama lani u cinca se u n'wi nyika leli nada, hikusa kada nkarhi lowu nga ta n'wi nyika ku a n'wana a mama ku ni mavitamina lawa ma humaku hi ku landzela. Se swa laveka leswaku a mama a te a veli liliya li fika ra vaziwa a ta kota ku kuma mafi lawaya ya mati ya ku tima torha, a kuma mafi lawayani ya ku kulisa muzimba, a kuma mafi lawayani ma nga ni mavitamina ya ku tiyisa muzimba, a kuma mafi lawa ma nga ni mavitamina ya ku vhikelela mavabyi. Se tinki u n'wi nyika a mama a te veli li fika ra vaziwa hi kona u nga ta cinca u n'wi nyika veli lin'wanyani kambe leswaku a ta mama na lona wa kuma mafi lawaya hi ku landzelelana ka wona leswaku a kuma a ku kompletara hinkwawo a mavitamina lawa ma nga kona ka mafi ka veli leli u nga ta va na n'wi nyika lona a heta se u cinca u n'wi nyika lin'wanyana. Hi xixoleswo u ta ve na mahili a matshamelo manene ni makhomela manene ya ku mamisa n'wana a kota ku xurha. Ku se swi nga endla ku a n'wana wa mina na n'wi nyika mafi ntsena kambe a nga dzimvuli verbe swi kona leswi u fadlhelaka podili kola ka makhomeli la ya ku mamisa n'wana. Se swi ni lisima ngopfu ku u tshama khwatsi a n'wana u n'wi khoma khwatsi a ta titwa na hali ya vhuntadi u mapoyara leswaku a vele li fika khwatsi min'wini a mama hi minkarhi yo leha a kota a xurha. E muito importante ku mamisa n'wana ntsena hi mafi hikusa ma sufficient leswaku a n'wana a kula khwatsi a kuma ku vhikeleliwa ka mavabyi a kuma ku dzimvolvhela be muzimba wa yena a ta kota a kula ive n'wana loyi a nga ta tiva khwatsi xikolweni, n'wana loyi a nga ta famba khwatsi, n'wana loyi a nga ta ve na pimisa khwatsi. Hinkwaswo leswi swi navelaka leswaku swa vutomi linene la n'wana wa wena swi endleka a ta swi kuma hikwalaho ka ku vhikeleliwa hi mafi lawa. Hi swoleswo swi ni lisima ngopfu leswaku ka tin'hweti ta ku sungula a n'wana a nyikiwa a mafi a le nga ku u vhikelela n'wana a mamani loyi a mamisaka yena a ti vhikelela muzimba wa yena ka mavabyi manyingi lawa a nga ma kumaka loko a nga n'wi nyiki vele n'wana. Hikusa ta tshama layani ni mafi ya yena swi endla leswaku muzimba wa yena u kumeka u nga li khwatsi swi nga maheka a aku mama vadya makanku ruka mavele hikolaka ku a mavele lawa amalikaka xiyimo xa ku tengani ka nwana mama kambe mama ni wena nga munikanga se swini lisima ngopfu leswaku wansa ta mamisa nwana alenka kwa vhikelela utomila nwana nwana kula khwazi ati vhikelela utomila yena na yena ka mavadya mlawa manga tsuka ku manga anga makuma loko anga mamisi a nwana se xisho lesho ya singa thango pleswa ku va mamani avanyiki veli a nwana a mama ka ma primary stage message divida leswa ku nwana ta ku makhwata kula khwatsi ata tiva khwatsa ta dzenvolvera hinko ma fazi ya utomila yena hikuyantswa hikola ka ku atavi nanyi kuwili a mafi ya mamani wa yena mpumo
0: Tani hila hahi vona ka hakone kuyanwisa swinilisima ka nwana ni ka mamana ku hinkwaso hi swihingeliki hi kuma leswaku a nwana akuma hinkwaso leswi julekaka ku va akula hi ndlela inene kasi mamana avikeliwa ka mavabyi ya ku hambana hambana kolaka ku yanwisa nwana ntsena hi tlhelo dzin'wana a loko hi swilavisisa Nkama wa ku nyika vele a nwana, u nga u londzovota ku bula na yene, ku tlanga, hambi hi ku kulisa a vungari no xikazi ka mamana ni nwana. Nakona a mafi muyingiseti wa ku zandzeka i mahala, a wu hakeli nchumu, ma basile a ma sindzisi ku va u luza a ndzilo ni swin'wana ku va u sweka. Kutani i swinyingi swi kombisaka leswaku ha kunene. Mamana lweyi a longolokaka na hine, kutani a ta va a ri ni vutlhari lebyinene bya ta mahlayisela ya vutomi byakwe ni bya n'wana hi ndlela ya ku disa mafi n'wana nswakuka loko a belekiwile ku etlhasa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku belekiwa. A hi nge pfali nongoloko wexu na hi nga banga ndleve ndyangu hinkwawo mayelano ni mfanelo ya ku seketela mamana lweyi a ya n'wisaka. Hikukala a nga enceliwi tihanyi, a seketeliwa ka mintirho ya lani kaya. Loko a li mutirhi, a pumbeliwa nkama wa ku tirha ku kota a landza mfanelo ya ku hlayisa vutomi bya n'wana ni byakwe. Ku namuntlha muyingiseti wa ku zandzeka hi nyimakola i hinkwaswo. Hi ta nyoxa swinene hi ku yingela leswaku hikola ka nongoloko lowu u ta va u kumi a vutlhari bya ku va u tipfuna a vuton'wini. Iyamukela kulelela ka Victoria Sithoi abindzuliki ni ku kombisa nongoloko lowu u khandlisiwiki ni ku lulamisiwa ha Tomas Buruma.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumele ya vutomi byinene hikola ka Madela. Dana hi ndlela yinene ku

Ipapa muroga lweyo mpunzulule swa fika ka kaya zama tindlela hinkwato ta ku va ha hinkwawo va pfuka. Aha hi swona mani. Ni va yakelani na vona va ta za va pfuka hi guwa lele a nghenaka na lona. Tsaka hikuva va le madla swakwe a nga na nandzu, kambe loko u tsakile nga holovisi van'wani kaya.

1:28, hambi swo bindza hambi swo vavisa kamba ku na ndlela yin'wani hi yo le ku va hi rendzeveta hi na wena hi nkarhi lowu haka kunene u nga ku rendzeveteni u nga ntirhweni na yena vela leswaku u va ni mintirho yinene u nga pfumeli leswaku nala lweyi u rhongo a tshuka a ku kavinyetela u fanele ku va u landza ntirho wa wena hi laha swi lavekaka ha kona nambi wena hi nkarhi lowu heleliweke hi wurhongo tiva leswaku hina hi kola kusuhani ku va hi pangalatana.

1:48, rikumexu ndla xamatirhela ya vusiku na meritu ba meriku mukumba kusukela a inyambani hi emahlweni muyingisetiwa ku rhandzeka ni ku va hi pangalatana na wena hi seketelana na wena ka mpundzu lowu laha liyaka kuxeni tsundzuka loko swi ku duwa zoresh a ta va nkarhi wa ku va hi bula nyamuntlha nhlokomhaka leyi hi yi lulamiseke yi yelana ni ta mahambalela nakona wa swi tiva hi nkama lowu a ni le vatsongwana va etleline se hi salile ka ku va hi kombisana lexi ni lexiya hi kalaka hi makhambi manyingi hi nga swi koti ku va hi swi vula loko hi hlanganele hinkwerhu kambe loko a li hina vambirhi swa huma ka se loko swi ku duwa zoresh hi ta bula na hi nga ta navela ku tiva mayelano ni ta mahambalela ka mamani na bava vusiku lebyi hi vulavula hi mahambalela loko hi ya ku humuleni hi yambalisa ku yini hi swi mahisa ku yini kambe leswo hi duwa zoresh hali kona nyana.